0: Pedo wena te ka ho ke ya ho ta tsal kara ke ende te mu ho te sa ho ma te kinge ho ta te ga bana ka ba ho go le ka ka ndo te ku ite te ke bi mu ho go a yi ji do a ji ta ku ya na ku tsa ho se go ku mo te ka ho ku ri ya to te dara x ka te u ke ke u te ko mo ko te ke ya kara ka ka ko ho no te u tse na tse bori je te ko mo ko x ka fm ga te u ngongoro
1: x ka

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, reikam siki, exca FM siki. Teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, reikam siki, exca FM siki.
1: De hana meta de kek ekiro a.
2: Eh.
1: Ah, wak ein namo hani ekin namo na hek etio am kai dite.
2: Tele hatte dem kai dite.
1: Ye dite be makat ku sha dite de hak a.
2: Eh.
1: Ake ten ku ate je uji tom ji na uji ko ai ake chati. Ah, to am tem namo ma ekiro e namo na ti. Ekita ko na te hinu. What and put him a no. Tria woke in a go am, a namu, dim a teta mate, tria woke in a go aki ten namu nati. Then aki, shaky, jahono, shake aku clock, oya tin hohek, aku clock, chocko, a moo at the ver, aku clock, chocko, chun, a go at the ver, gonna a chun a jar, cliate, chun a sasa, carte, hoja aki shake, you know, taku crosea. I don't know how to knock his head down. I want to know what to do. I can take a cohina, the dao, who I had to cry out to her. I can take a rehon, no, the dao, and I got the wind that the queen could tell him. Quick a guma, quick a goo. Now, ma, Chiroku, Chirokuma, Shreku, Homa, Cushion, Kuma, Cushion, goo, the hoji, I can take mamma quack, eh, I did a little. Tako te nga mako ako te tharati ata.
2: Na kwa na kaino huo komo te kwa ikara keke kwa si kasi na tiho ki kana kaya ta kwa. Ta wite ta ikara si keke.
1: Iii nuhe aaa. Uma te tewe no. Keke re ti kwa ii. Aka ako ino. Te keko no tuna ngu tuna geru kana aki. Te geru geru ta tewe. No tunu geru siki tue kai ni sini geru na ku tunu tue kai siki taku no kumate kwa na iya ti. Tema kani ngungo kuma kumate kwa ii mwa ti taku no. Aho jahaji ya hii. Tate aki kwa na mamato ete ya ti.
3: Ja te te te XCAR FM ki.
4: Doma kwa de makwena uma platform den ki.
3: Ona ten siwa.
4: Owe taku na nyeha.
2: Ata nguji eya tie tie kuno. Kawana makwiri ngwangu jikabana kaya ngwe kwe kwe kwe kwe goma bata idima.
1: Kwe goma ama tiaki uka nsesi muatini shoma na angaye tito haka rahu. Hakohe gwana wakati kwa na tiki.
2: Shoma na wako tuwa haka ywe.
1: Tia shoma na tuwa haka sa inyati itama. Tika ise kum kwa kwako. Se akum kwa ti kwa katiako. Se ya kareko ingaye kabana tuwa haka. Ta ata uka nsesi muatini. Ay se kwe kwe. Oi go
2: ah yeah kwa tinha mito você está tudo em grande maca mba to am ka
1: mba ko asesi no haro titati você vê é hatko hatko na e kwese
2: so kamqa
1: eh se kwa na e kwese ma ama se tamite ba hatko tati hatko si so manate ya ui ui a kitana twa ha ha hatko se tuwa go tio se am khutu ya go ta gona ke hang group he ya ke hang group he ya ke hang group he ya ta ko tsana ha ta ko ji a ko ji ya ko
2: a go tio
1: he ye oka a ko o no gena chichi sen ta go timu a ko matika na te he ye an e tui he te a
2: tawe twa twanji te ko ma cheche kwe ji an ta ya ka sa
1: ge ge ge ge no wi no wi no wi ma cheche ti ko no wi ti to ge a em e ma ku ya go be ti ki te sa sho ma ti wi wi ya ma a a
2: a go de ko
1: na hi se na ti an kara kya nya
2: a de go tin ma ku ni khawana kwa ai
1: khawana kham go em khama a ge u mde u ko ha gwa te nya ti kha he a da to me ai ti be ngam ki ai m ka tsuru na go e kha kha po be o tsara tsara na te te ma ne tsuru na kwa ta na kha le je ko a te a ta hi se na ti an kara kya ta ku ma ka ko tsa ta ka ta ku ma ta ko ji ta ka ti o an kara te ki kya nya ti ta ko no te te a te a re ti ka si ti Quand on dit tête,
2: check out
1: the hoi. Check out the hoi. N'taha. pipi am om oka twa om oka nta hati tana kwa kunta wuri om oka nta
2: hey no am tim kukukumka ngai te banyo ka tsau ko hambe aga shwe ko tiku aga tikya shi shi khoti manyo ka bana na tese no
1: kaya ka woro tingwe ngo ka twe tingwe mo mboka wa te tswa him a te ya ko te tsau qara him ya ko khubina ko am tse ka wo wa te ke a be o a o a o ta ko aga seu ya ko to ya ko mo kanu ya ne nan ta ko man ta joro ma aji kana kwa ko tio aga Come, take it yet, it does not. De goose, I
2: want to show that. Mark, it is in the
1: children.
2: Jump
1: and Africa, Kaya, do it. I'm ye man now, ye Kaya,
2: I'm
1: a yatina. Hana came a yako yano.
2: Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Tinguiti, a tuca, temtama, tiu conha, tiro sias. Tiu quaker, he came a anti wadista. Ti suesa. Te u betwa twadi. Sesa si quedi. Tihoi, I'm like a t-shirt. Anja! Hag da quenu, hatin ve. Hag aquatic ayaki punta. Ham kakum the old taki hakun hag da quenu. Ham kakum the old taki hakun. Kum kum tamate musoboki hambe. Anja, hag da quesic aquasino, kakuma da quesi tave. Hakun ham kakum the old taki. Nako ha akun sinyama kwa akun sikanu ha otwa ha ise sitan ka kwara ko se go tamaga ga hemu wa kwata tsika msiki ata ti tun ha kunya to ga kwana ka ata si kunya go kunya go be ga itsete kwa ka kom ki tseu tseu sen ga he ma heta ata nge ha ga ko si tsika ma ki inu tsan tseu sa tsan tsan tseu sa tsan ha ga ko si u tsu he go he ha ga ko si ka ko ma ku ha ko ha ajaro ma go a ha je te a ba je ha ma ja wate ha nwa te ha tre he ku ya go tona te ha ma ja wate a ta ha nana ko ha hi a hi ya te ta te ho jika am kom di kuri a ya go nu ha ga ko si di che ka di kwa na ka ha kya ba na ma ha ta ha ma ha na ga se na ya go ti u ko he kya ba na ha ta ti tse ko en tsam ya ta a ta ha ma ga se na ha kwa ka ha a ya wo wa go nu che em ka ha kya ba na ma ha ata iyak an am dipuri am damasi am gori tamahak ain kukwa nge ya tanu kya inkara tsesi nako kya inkara kasa a to a sienta ko tu an kwata ti ha sinya ma un ko kan kwata ti ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya inkaro ya ko kom a ha hi ate ko he ya mu he save kham dikwe a kama ya nu ngundoro o ka qobo na kwata nwiku ama ya khon karo tango ata ha mkwena ya iya hwata nginu si twagwe ha muta ma ha ke twago be ana twago ntahi ya tare tsaye o tsu nya item ti a ke ntaba go tswa manu ngagwe cha o ai go hete a khom mu wa tebe ma ntahi ya go te ya tango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem khuwa a ya ka de kwe ha tama tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi ko na ha ta ko sho si wo ko na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di ko na kwe ko ku nu ne wo i ki tin ho nta ma do ro ko se ki kha ho e tu i kha ho e ta ma ti o se ta ma se gbe ko e ko na e ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma hambe kwa se nbe se jara ya hita ma kwa se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwa se di tre se nga ma ko a qa ko ka toro ko a qa o te kwa nge se nga ma ko se di kwa a ko ma qa re ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nga na go beti e a e ka ko matana ko se ya etere mago ka ko se ya tana ko etere mabe ka ko enje etere mana hive ni di khaji ka etere ko khaji ri ko hunya ni se ayaka o wa go tiem kwa se tana ko tiego no atu piti di se a tseu tso wa te kwa hambe na ko ni damite u he ko uru dambe ni tshoro go je tsa mu be anja se tia ata hinya tenu anja se wo kuria te se na wa tebe u wa se ngie go no to eya go twato di kwin ate di dam a twato we twato we to ka twa twa ga ko twa ha ga twa di tamaka nga kwana ka to di kwin a tse u sang tsebe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o tsa ki te kunya ta kwana ka ni ya jwa ne te ya nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta di te kunya he dinu te ya te ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwa te di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na unwate za twa twa ta ma hakun se pere ko te nga kwa na ka twa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun u ya te kwa to kunya te dinu to kunya te ngo don't o kuri na khwate te tingha ate tsa o kuti ti anwa khiret danki
2: danki dingwe ke dino ti khesara ti muwa te go di tiki tsana te ka tswa tswa tswa ja tswi a sa sa tswi a ka tsona a a de be kuqa di tamagamuwa ko tsamke te te tamakatswa tswa uchwa khoma quma qum kyamke amtswa maku nako amatsinde aqwa ikotiko dinimtswa ikotiko hom dinimtswa ikotiko hinxoxe maka quma xa yango bacwacwa ha bacunga xa yango tsiya manida ixwa nawo majeru kuma nda i dinga manida i diga manida i taqunga xewa kwe kwana zikika akho ixuxa we ncama akho xa xa atichanwa de xa muwa de te licwa iyade ke cwa naka ite ibekwa kacococwa iyade kacocwa akaxuxwa muwa kho rogo dako xewu dako kwixwa yo kacococwa kiyarisin kacococwa njeyarho wade kacococwa xhe yakho kakho dako xaya dixan aa ngobe sitiya kwitsam ncite ecwacwa kwakho likhwixwa kwakho li dikacocwa a tsakarho ahinyade be muwa dirho a twai kobe tsumu shobo sita yakho muwa te sikunya te khwana ko yikobe tsadi mushobo a te unwa unte mushobo ma tsetsa unwa go yaka tsuntwa unwa gore kai tsa sitsunwa go mkoho ma tsyo wa gwe tsa o sika itsunwa go tsa o sika imuwa go mdini ma tsyo wa gwe tsa o sika imuwa go mtinde ma tsyo wa gwe no ma are kare tsa unya go gwe ncince no te tswa o te jwaka bo na huku go a pirisi yaka akwe tla we ncama akwe tla tla wa dikhanwa de tsa mo wa go tswa akiare kare na go tako ka tso tswa tswa e ka ma nna go re go tako tsa tsa e ku tswa dokte ka tso tswa tswa tseka ku ta mo ita ma ga tse ya de ku ta te mo wa te ta ma ga ka de kwa na se ke ka tso tswa tswa ka tswa ta go tla wa ka ta go tla wa tswa wa di tsa wa di am ama de dikhanwa de tsa wa de tsa mo na te di tswa ka tso tswa tswa ya kota ko tsa tseka kara ku itshwara ku tsa tseka kara tse u tse u tse u tse u mahambere kwa hi yo ku tswa kwa tsheya ti ku tswa kwa dia go go wa hinya ti am kwa kota ko kya hi kwa kota ko te mo sho ba shiki phoko ka kya hi ko go wa hambe ta ma tsega di ka tswa a phoko she u tsega di ka tswa a ya go she u tsega di ka tswa ka be mba she u kwa na shiki tsan kara dia go wa teng toti to di tsanwa ti tsa ka wa ti khanwa ti kwana ha ti akama matsunwa ti ka tsotswa tswa ka tsotswa anqetsu ya go tsana te ka tsotswa shure o ha ta maha shure mgo ma huwa khono kwa kwa ta ti ya go hnya te kwa ti ka wa hunka te ka wa ti khanwa ti ka tsotswa ta ta kai ku ti ta khwe tsa we te o ta khwe tsa we ka wa ti nguya te ka mtsa ka kara tswa mtse o nya ma ka wa ti kuya te se ti kuya te ncince kwa tsinya te tama xa ngwe xewa de dinimtacini dibori yati xa gore ko a eyo diki yakhe kuibe xawa dama xa xa xewa de be kacocwacwa xa xawa axamade xa xawa antahinyade ta xawa awade mkwanamki kacocwa atsani kara xheyako xaya ajago kade nguwa ajago kade kwana sikiti kuya xewa de de xawa nguwa kocwa xewu kacwa dia xaxwa siwe awu kakhwea xaxwa siwe awu kacocwa akotswa tsa ditseka makidino amqatsotswa makaya ga xa o ya go tika tswa mpha tsa tsuta ku itswa ta tse ku itswa xa o tunka ta maga xa o tam tititwa dio ka tsotswa tswa muwa go kunkwetwa te ki tseka yaka akwa te o ka ikwintwa ntseni ja go re go ati mantse te si wo wa gore ka idi mkwe ma ntseni tswa tswa te tswa ata i ya go kunwa te ma di anwa ga ditete
3: Eka
4: Yawa.

2 October kasi karango iji hanao je te kasa ner sanga di kwa nungo hana jawe kung kagwe ngo kara hasi u parosi shui e na ta i kara hana kya kagwe ta ta ko na ta i karango tu sereji a oi ki tinji ngo shusha na kuhata ye ngi kwe dosi na tinu yen april ngi kama kuri ki nyama ko jawa gwe kara ha eskom shi u kaha kunga kun kwe nao ka no municipality jiki kunga kun kwe na yen yuli ka akoma afir persende a go tsewa kwa gwem. Build One South Africa komkoma bosa takite aweng isika hasi ukoro kukuiye e Johannesburg ki a ka gwem. Partake ete koma musi maimane tsewa kuiye si ka gwe no bosa kwa kwa nga tesino akuiye hijao kaisa kia ete ngo municipality ji a ngo chea kaisa ngo chea karamanda eko teita ngo jauji agiche karango kungata tina hii takia ete hakim. Parti ete ha sinu kwe na ujaroma ji ngo sha na karaha kweji na jau ka huji na kwe na ungarata jauji tamahanasa ka agwetam. Ngo he Fairview si shure Johannesburg kwe kitegwe. Afrika maibuye awe hasiwe e burgomeister hana te maagwe na municipality ji Gautengi nkama e urumende koro kwiki shuri ka agwe. Ngwe clip down ke soweto ki te gwe no parte ngwe ngye ti kuri ki ATM kuni pa president dem EFF nama Fred Chivambu etra ma ko nyam karahim Chivambu a karati si no parte he ya wate koro kwe e South Africa si ufir desin feifone ti veiki ji yo kaha kwe a khana te ho yo khana a te matam Borishi u khirwem a ka ji ngo kharat yen no kharat a kha shure tswana o start shure ji ha teng kho ji ki u ka e kyaun shina kha tim ya ma de kwe department de shure kwe e ono abile lu belwana ma de shinu tswan u tuna ngo shota ti na e ngo kwa gwe ti e a ka ji december mki yam na january mka si e kho ji ngo khama e kuri shi u kam lu belwana ma de khanu ngata khunu ngin ti e a ka tin kwe na ki ti ya dango ji te go be ngo shure ji go tswe go no aberete je an gite khae gwe no moronga je ke ntam te tswe an di tswa an go wa ti nga o shure ka go dango a shinu khae no an kwere ga tlokem a khiri bore si u khiri o khae a he ga bana ga tsu bore te ke se nge tsama ne ga ire tsama go yom a khang ngom di kontri mentene e SKFM dang ngi tang go khono kum ka am ngi tsa flis no ngi tang abung se SKFM nasnala krahak on nga ner satisa ki kau sikang ki eskom tani kuna ki kraha malik bungo ngatu yang wa 3% deki 2017 na kwa chigwe ner sa ke king ta ki kawa chi ayatu kwasa seng hun chi usika ng seng tuturu ha breki ngati kwe ng he gegi ha breku kraha kawa chi ngasi ng atu ya ke oktober ntin ngatu kawa ng hangin kango kau sika ng ner sa ki gi datu tamsung kraha ng kong kawa ki kraha dangu gi gitu mu khama ki chi usisa panga kham ko kwa ko usisa sang ta ki sing kha ka ki yen ki april ki kham ko se ka sten gi da kham sang ki es ko ma sang da municipality ti sa sang ki yen ki july a ko ma a ki 4% yin kontak khawa kwa Build One South Africa ng Busha kala ka kwa ki Johannesburg kuna partay lera Moshi Mamane gitu gita ngawati kwa Bosha ke gitu hana yi plani siki municipality gitu ko kakwe kawusika malibong gitu ku o kawusika partay gitu gita tu kwa ngayati kwa gitu kwa maya tu hana ke karaka ujala ke blu ke chichi ke ganga jalan kako ke bunga ku yunga kwa ngita khali ndaiti senang ke Fairview large school nga Johannesburg kuna kanye kwe Afrika maibuye ke i wikhe gucho gita sen ke municipality ti ke Gauteng kuna ke ti tkwing sang gita kong kwa kistin kwa kwa chi kala ni dita nga kundi sa Clapton ke Soweto kawa gda nga kya ching nga ka nghe kwa kong kwa nga FF Fred C. Vambo gucho gita ke parti ngta si Vambo gucho gita sen aplani ke South Africa gucho gita sen ta ke 4,500 di vaiki gucho tu kwa kwa ngi fasi anchugu sengkang hewa kharat yen ki kharat akha ga ke stati skola senga nga khuting wan hakim am kuti si kon departamen ang hewa lungsa kun wa onwa bile lobes lue na ngung ke ngo sen krisi ke mesi dita ng ta ka wa chiga ten sa seng ki anchugu stita kun ke december dot ke january ng chi khod chu ok kal oi duen ke kwa ng lu bu lue na kung kwan ke ngo sa tisa igdesing ojalak ti dewe ke chi usika ng rekstre dewe ke skola ke kwa

Grâce, me juas. Me a Selvia Fernando que ca radio. Tama makero e wa women empowerment. Ta ao no karia tausen. Oyo ko o tain e kechisen. Gese ka em gas a tauni a e he ga e wa women empowerment. Takan ha wa do chi wa. Kwan eswa wa do. Okay, ka wese sengkata agdang cha ike or women empowerment. Fuar ka magba program ng nakta ike tsi mangui ka koko ngi ka sa program.

69,4 Monate gang SKF en dan nog dit nog om te flit sien onge. Nasionale krag ek o nee sakie tisakie tika ng sikwa gate sa ik atro Eskom dit van moet jy mal bongo tin onge 8,83% die 2017 dat neersekting te gee na panga kamo kwe ng sen tu si o hong ka pasi tika ya tu panga kwa no ka ke kwa ng ta kang tu ek oktober sten du ta chok no kwe ta kang gong no kwe nersa kin kang gizu gie ta sen ta ki hong ang o to ke mali bongo sen ka ng ke foya sen ka ng te gao tika ske khut kier ke ien ke apro ke kong ka chon ng jang was ke kwa kwe kara khakani kuna ke Eskom tina ke ama municipality tisen ng a ien ke July ike Dit is maar liggie 8,84% die kwam. Build One South Africa busa kala kan ek ek Johannesburg kon kan party lera. Omusi mama ne dit u gee ya hana kinke ko anta busa ngtri. Ya hana i manifesto ku municipality ti ya tuko ya to jala u sikisi malika kan kwa kwa kwa tam. Party ya tusin hana ti koma ke bungasin. Guga ga tsau ke kraha ke tsu kan ngia wa kon. Kawa kali ni di KFA View gila sekolah ke Johannesburg kuna. Afrika mayibuye kala kang takhu yakin dasing kandidat dasing ki municipal di di khauteng kuna ke kawasikin kecu gi dasing ke stem kutla kang kwa tia tau jala kali ni di angya takhu yi clip down ke sobi tu kuna kawasika ng segi dan ke kaga ng kang hisang ke kateng kawa FF Flow Sivambu ang kikitja party yung jalak din ang system kung ang kwachi kanin kanti koy ngay fear disin 500 ang arat gitu gitang ngay uwa ang gifarsi ang subus nga ang akharat yan gikharat utot gikharat akas kip amat gikaw tingin hagu kung utit sa kong departamen ha skola wa onwa bele

Miaritslim. En tout cas, je sais quoi, quand j'étais comme, t'es que, traduit t'es comme un navire, que, quand j'étais comme, que, t'es le mingou, en gars, j'étais comme, autant que, kakrisim. Sapato, comme, ya, en tam, j'étais assis comme un crème. Tu me suis, m'a commis, là, n'a pas, m'a programmé, y'a, gars, comme, que, t'es trois, que, gigi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, mkomake konke Radio XK FM mwa thuisa mukugika sa kanqosi ke hege a uqhama ke che xwa ke kha qulun gama gete ngi khwaqo o qeqe kha qulun xwi mageta ni qukwe yo ya uqwa mukukwe qale gaba mkomake konke Radio XK FM mwa thuisa mukugika sa o kanqosi ke gya uqhama ke muni qeqe kha qam tradition gani khona mukukwe qale gaba mkomam mtini a thuisa giga sa muni qinqa qam tradisi mususun ngita gumi qanqa wa programa atige kamchi gige qama wala nchi gige an a owa yalf iriqiwi ngita nkhwata a qinqa wala wa yalfu nagam gego sa tom yalf irin vilungu sa program tin akalu tom gi chimusela gi chwang chimbula qamqa qamare gita qa chimbuke isaskar mise ya tigegeta sikamangam ke ya vilungisa a program ta program la ga qulin qeng ham ko qedira tigegeta ngi kabi sisimu ku ge ka kweten agang tshushalam tigegeta gaba letlen a program ta tini gita sa kulite ma kala utom tamuku khage ka ku gun anga ya kawala tigege angam awat 12 iri mko khoshi program ya kalau utam ke ulasin lagi chang achi dagi ta utam ke nation building a program kang nosi kang tini ang hukang uam ke chimusila anje kam gyasan kwa ke nguya mcho agun angawa wa mchilika ay nguya ka khisi ka tini ang hukang uam ke chige he erfenes ge ko kama ko ko sio ntene athwisa mukuge ka sa ulasilam tamagire kwa jo kama ko bunga wase ma le gam kama ge konke radio xka fm gira si kama ngomi a elimia ritsli nga woli atike nga si metagdani khona ka wala chi ge gyang awa en iri hen gam geta ang na khwe ta ngna kwa chimtene chu a gam ang wa kwa program sing hum nang hum ma ge kwa gemi ge kong o yima ge kwa chi jamige ko umtena athwisa mukugeka kwe kwa nha wa bunga chimusi magume ang program ke gang geta sa fita idura chi gresa kwe program akalu tom ke wala kimsa ke ya chon

0: Das ist eine kleine.
1: What is your name? Kumamchi, Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwasa telling kala. Nga vika nwachi gwe tuenda ati uke ngufasi. Ula SABC Radio hunga. Nganwa XK FM. Nku o ngulungu sa kwe ki tali na tali. Ki gengoli ngke kwe mkolea. Ngo ngo kama kama kika. Ngu lungu sa tali duleka duleke gengoli ngu. XK FM wa kwa esika. Kama chisi kang. Aki kama ngu.

0: Tadakama hakuku. A pakapaka can run her, eat a man, don't want nothing queer. Pa, that. Car hand you get a bunny, crack, ah, tigay. I drop a chant at a I'm with some trauma than been doing. I can do some than the wall at that water. The chatum, I can do like a tituba. You shall not matter. Quack, tung, galang, tung, oo. That atom, tung, taquacol, and we at Tamata for a china come. Then hang up a leca. Hey. The gapaleca, you. I tell you, I got to tell I go, oo, come, matter what I take. The quacol and dung, tang, tang, oo, tamata, tickle, quack. Attends moi, compte, je lui paye ma tabane, quoi, lui paye, ta va l'hina. Ta gouette d'un, ah. Ta gang à ta, ta gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, I'm not going to be able to do it. What is a duke or you, Gayo Udita? Muhuka kake, Ke Haleka, Yaki Haleka, you know me. Namuka ke gri. Again, be the oo. Takaweko, Samakai. I mean, I am making it out. Goke, what am I kaya? Yamik me told that damn kala. Goke, Punami. I ain't much a king, gelatin here with me, and they cut. Ma de kwa la ke kwa te kwa ne kwa ndawa ya ngashila ta ngi kula ndawa u ya ke bite uta ma ma ke ni shegali huwa koko bite uli huwa ta ya nne ya hado ha mkwe wa mbike li huwa ta ngi ka hando a shika ke kwa ya ke shawa ya
1: ta kala ma ya nkia vanga di nkia vanga ta kaka kwe uhe ke
0: ya nkia vanga
1: o di ke gan
0: ha ma ka ta
1: ka ka ti de ka ke wana dawa ke shika ke okaya ke ka ke ngwa da ni
0: ya
1: okay
0: ba o ka a kre ma ma kre ka u kre a
1: ke ka go la ke kwanya
0: ya ka go le kwanya
1: okay
0: ya u ma a hu kre a ya ka go la ke ntsi ko le kwanya ta ka ti ja go le di tsang ba ngwe kwa mama tu mita hane go la duka ka mtendu ke kani de na Tawa ya kwe mama ya. Takala he ya mama ya he. Ya katikbe. Kachawa olihua. He kaya. Hotua ka dong ya la olihua. Tati ya kwe mi. Kama kwa mita ya kwe tuwa ganjen. Mba chigan.
1: Kaka.
0: Mita kau. Tapi toku chingu. Jucha kau kwa jucha kwe aseta. Ke sila chuta kwa chidule kandoa. Ke kwa jika. Ke jucha kaya chuta kwa Got my tita, and what can you do, Jack? When they can't do that, they do that, not that, hm, Dava Kunando. A crocodile that I take the trick and can they do okay, Dava that, hm. How good I mean, can't I hang her? Mago Ganga, he can't get me to come at me, cock, come at me, and joke, come up day. And what I call my catuata, what I call Gungumita Unga, she get committed with Quakako Cata, Yanga Baguata. I do a cockle cutter. Jita Kuahuta Jum got a cake on Kondala, Takan Bita Uta. Kaka Gage Pulgulamaki Kula. Taka catch Dumbo Takan
1: Kalakai cut to take gang of a Uluk on.
0: Yeah, you better talk again gang of a Jum. You can not a little tatai, that not a little tatai. The grand goka boom by Juka. Some cobble cobble like I might eat a quick car. Tell me someone who quick hunger, hunger, hunger, and hunger, umtaka cocoing, my tongue,
1: dear. Okay. Can you come get come on? Iman had a gun, how would you get calling me? Tea, but um, so much great with luck, or quite a quick work on hunger or two, gave up hunger. Takate, katiti huga singama, kamaga ofuga gua, katema hugang, hitige, katema wangum, takatema wa.
0: Angang, laika wa mga. Angonga no two up, tata two up, tatu wishes ye. Anga, shigie, up, tat sakolongwa. Kalake kungulunga kwa kwa kwa kwa chika shiko makuwa tuwa uka kongkalu kala kaka ake kongku wa nguta nga ngutina tanju kwe kaka taka tuwa kwe tanju mke kala tanga kwe tau tanga kwe tui ta kwe jo ta kwe jalo ta kwe tonga jukuba koke kala kanga kwe tu tu tu tu ta uwa wana ka nga a mkaha
1: kawa tonga ma konga sisi kwe khali nga wa khali
0: aha cha ya khali ya khali tau cha khali ya khali jo cha khali ya khali ta chung ta yi shela magala tuwa oka nga tau shela magala tuwa nga ta kanga aka ma gui kwe bongi akuri o oka ta galon tubi tubi tubi ta kawa ka geng geng geng nga ta kam khaga jo shi ta ke uta ka twa ka ge ge ta a wa a gui ta a ti kum ba kwa kwa lang hen ha ju tama ta ka kwe kham ko a a kham ta to a no ya ta ta ju m ko ke ga la ta ka ngui nge ka ka da a pu pu sha ka ka han ge he ke ke ka a kwe pu pu a kwe a gu a la ti du li ke ga la ko la ngo ta ti ka nga kham nga ba nga le Ngalewa toka, akate taka, uwa mpao muta ida.
1: Kala maga we sisi wa kwa tiki ya anga kata ati hino.
0: Kaka tangi.
1: Mwini sisi mjumula.
0: Ya, kakwa dweta kwa onga we sisi kala ka we sisi nga kala ka ahagula mku. Aga tukule kwa waka gandao kala. Kahandoa dikuke njuli shuka kohandoa. Anga kwa gomu. Kai ke chu a ta nga yi hong a ka longa kota ngai kwa nga
1: ka ku ga lama ki kwe ta ka mwa wa ngabi gani ma si ni kwe ngabi a ka ka iwa na ko lakin
0: ngabi nga ka ko kwe ya ke chok ka he ke ngai ka chu a he ka wa nga ya nga ta kama ta ge ka en cha ta nga ya ngma ka ke chika wa muku shan ta kata da mta twa nga ta ngma ka ta ka ka ne ka kha tum ka la nga ngwa ng so go te u nga thai kwi la wa kala wi a na ko kha ka ta nga na ha ta wa gam bu da u chu ta ka ko la ka nga tum ka ka thwe te ti de ke ngwa twa ngwa kwa ni ma ngwa ge ti cho ka kwi Angwa ge chi tai wa chu khong ge khale da da bu ya ya a da bu ya ya ta ya ge ta ya da bu ya ya ta kho wu ya a chi khoi ga la ko ya ta ta jing ga tuan dan dan ta ga la tuan ga dan dan ha
1: ka la ma ka ha ju chi
0: ga ya ya ka ya ke wa na ka ta ke wa na ka ko ta ha ko ge chi
1: okay
0: ke wa na ge ko ni a chi ya ya ya chi nga ge u ta ya ya wa chu yi wa chu ko ta ni ka ge nga ba ya kata buya ya ta kata ba tu
1: na
0: nga ka ke jing ge ku ka ya khoi ka la nei ka la nei ha ji kwa kwa kwa kwa ka ni ta ha ta nei ka wa
1: wa ku la
0: wa ya
1: ka ge chua
0: ka ya ya ke ta khun khwa ka da nei nga o ka thu ba chi ka la ta a ku m ka ha sa ku la
1: ta gui ku la
0: ta gui ku la
1: ke
0: ta gui wa thwe wa thwe win kui ta tui a khle ke ti ka ta tui ka chou mu ku la ga ta gui thwe nga ta bu ta tua ka ta ka ta ma kan tui ta a
1: ta la ma thwe ya la ma ka gwa
0: ha
1: ta ku ka ta ku
0: thwe ka mu kwa kwa ti ke wa ku yi ka ne kwa tui ta ya gu la ta ka gu la ta an de wa nei ta yin no ka ni tu la ta a ka te thang ka ka la ka ge Takala he akaku la ke tabu ngawa ka ye kam gum gum he ka hwe wa jan jan to o ayuba ta chung ka hwe la ka chin ya ngai che ta bachu.
1: Ta kem koke ngang uya. Kachichi echi kwang uka kwa kain he chu. Sima kune kwe shwe ya. Heke mshu waka te masi kwe wana. Kachichi kwe dawa koka uwa nangu. Kale masi chikwe wizila mku chonga wati kwa e. Chwa akain. Ufa shwa sa kwea ngungu.
0: Yala heki oka heke chike chowa ka kaya hanka chi uki ngu chow. Aga sa ku chowa naya hanka kaika wise shika la ta chapanga ndo akiko. Aya kwa kaba kao. Aya kawa sa kaba. Kaba ta ya ta ki shwe. Achika doa he okunga ta. Angula uta ngayka ya ta ngayka ngumka la kakantangta. Wa guta chi ta ya ta ching. Kala ya chinga nga ya ika ya jala. Kai nga ya dubi ta nga kachi. Kala ya ka dubi he kachi ya o jala ya ho ka yo ka. Jala ho ngo ka kwa o chibu sese nga. Nga sin ka ta ki chiku bata ya ka o.
1: Ok. Ta kamkwe kama wa. Ta ka chichi ke chik kwa ngu amunu kaka sula. Ta ikon kia oli ngman ni chukwe gam uwa kwe kamegi sa kwe ngu gya kongi. Jaka ukwa ukwa tu ka songka uga bukung ke kula tem teti hiki la taka chichi ke chikwa ngu kakwe sula chung sima ni chukwe uwa ka gama
0: kama ya kwa ya lando ka kamkwe ka chichi ka kaya anguwa ta te uwa ka chichi wola hala taya kwa ke lando ka ndu dobe kwa tuma kwa la kete kwa ila wai ite koko mbila kwa tama kwa la ta iwa kete nga gya kwa la ya nungu kwa la nyunga nko kya ke nga ataka koko bia kake ya u ta chi kwa wanga kanku ta nga ya u
1: ha gwa tanda
0: u gwa tanda ya tanda badu wa ukwa li hina haka ukwa ya kaya li hina nana doi chua ike kya ta
1: Kung
0: Ndangu kata na haka kefuata. Angangama ta angangudubi. Tati ya tu.
1: Taka mkua ngagam kuka kreduita uwa akwe kuna. Katiti kuka ngige tsahuda hea mono kishula. Eke eskwa chunga visako. Kama ngui netama dika unetama ma hotua ateke kodwika wawona. Ngui dika ma choma mono kishula. Ngui ngofu. Nta tu neta mama otu ati ya du kwa cha chongwi. Taskwa nga visako.
0: Visako kwa atandu kala njwa kota kala uwe ngamtuna ya. Andoa kwa kela nduka uwe ngamtuna ya. Andui tati nge da atuangu. Daila wa uwi ya atatale ya angu. Ta indua he sasinga umhe a um atua kama.
1: Kwa awati dedi kwa awati go.
0: Kwa awati de kwa kundo.
1: Ok.
0: Kaya atua kama chivu shishika la taka he. Sanguu kongu ya handa hewa ya yeto handa ka shoko. Taka taa. Ta icha panga chika la. Ka icha panga tuwa ka chika la. Nego ka chia ka pebagi. Ka chua icha nkale. Ta icha panga tuwa chika la taka kukuwa ka chupemba handa. Icha wa tontani. Ta ja wa pemba la taka ya. Ya uwa kutokwe ke nga ichan dupita uwa kota. Iya cho indwa he. Nke panga. Iya cho ilo achu kohe ya ki. Ngaba nga yi nka. Kaba uti kala. Nga kaba u. Kaba u. Kaba u. Kaba u. Kaba u. Kaba u.
1: Kala ka visako ke.
0: Visako ke fwa.
1: Taka kwa. Kwa. Kana utu wa hongke nui. Kata mwaka inike. Dege. Kala maka kakunane kwa. Kuka dege cho tonga visako. Kan duit tak kacau, kalau kan nanti kau mana kuat kau?
0: Aku kalau kula ke ukan kan aku mana? Ya awak kuat tak? Aku kan tu cuma nungguan, itu kan? Cuma nungguan kan aku mana?
1: Tapi kalau
0: ya lah, tapi kalau hewa ya belum bisa kau kota ki orang nui. Angin gunung tu tak ngau, tak kacau ngau kau jalan kan? Angkat
1: mana? Okay. Ya ma nke nkogere kham ko khosi ta majwe khama khwe a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkonqwa ke somthwa qembe nqwe somthwa xaki qwa ke konqwa wa juquki tike qwa ke ke kha qulini ga gamani ke khonqwa ta manqinte ke ke ko emqotswa wa mana nka nka tena tso wa mke ka khisi ta man a khama khwe ke phandu qaqa
2: Eka
3: Yawa
4: De ana kwa tinke Xka FMK
5: Mbamba Jala hello how are you ama Jala Natare aji khata koma go khujinya mo go go vie kriseki Xka FMK kwana Xka FM khashita tsa ho tla go SABS si rado di ta a tsi ka nyamo go tenga kwa go damo di tlae ku nyamo go 20 September ta go se khere go ntwe create kwa ga SABS radio ga kwa na tenye damo bunga de a subu subu sha kuru ti ha para ngon u ti ha ko motho ta maga extra fm ga re shot tlo go tsa
6: tswa lu kulima tike extra fm khong ai kum kwi

11 uur hier het allemaal gewa ekska FMK Bori Eswarama Atara Maritsberghom. Solplaiki municipaliteit Kimberley Kwenga de Senugoro Osi Iya gwa tek ehet an tew di khungwa koteta kama te no go stati mkhojina sebi khoji nga wekite tew jia khoji a wo detama. Mbere wa siguro o iye klok ek anwa klok ika tesika oranye flag 5 tew sen kwee eswiri karati go tsone se tsone tso di bara a khomding a go tswasa wa di tswana go mo di khwana ntse sa ta man World Cup mukunda shitu ani di jate go tam ya makho ya municipality di e thabo mo tibi nga le seno a ga ding ai a daka a persona di ni di ta mahano tsa ai ta di na dawje tlo ye ho di na go go shenge a ga le shiwe ja daro ti tam mo tibi mbunga kwen a nga ta sino khomding a agwana o ga a go ita ga bana ga tlhama go ta no kra ga tsere go jita mano te go hisena go tam polisa na Johannesburg ga si doro pa ka o ke ka o ke 1.5 miljoen rand ka si sire sai si sire na sporti ka bo na sporti abaji a khuwa ga ti ta go no ja o ka e go ji a go ji ngom ka kho ji ma ka ke de sin sebo hone ti kho ji ni a tsuni sa ana go hindiro abaji o go ji ta go springbok na kwa o abaji ta ma khano shuri na tim polisa ko yama ko he Amanda van Wyk nga zin operasyen vieke ki hi iti ngo ni chochin grupo ji a hoji atie ko ngo mako tungu ka ati ji o muteto hoji a ngo tkhani ka isham. Trafik yempo malanga si de manda kak kwa mai ka teksi e kha se yon o ti a nga ngi awi gwem. Khao khelo mwela ngo mukunda si u trafik ki te koma ngo enfiri da.

0: ngo basise aziki kubika ho tse wi tonga ikim police nqa re kwa ntia di IR ngo jahoro khati no ambulance tsao kwa ntso tsao jao je hinya dina ngwa na ha ngo akwarati ho jiki gyawa de khwe in khana wo gutam yal firi borishi u khero kha a ha khwana kha tsu borete ke ke gu tsama yen ire tsama go yom
1: yal fimo de kontri mantan nga SK FM ring ngi tang o mit on the flit sinonge Sol Plaque Municipality Town Kimberley ngingdaki gaka ngisidiki tsakwa nge o xaba qhama khetsu ka nge singiqo aqani kangi Kimberley gani khona ka wagaka singe flak 5 ya ngisikiti ngwa gaka nge gaka tsalengu qhama khweki ka usika nge qhali ka munur ka bukhuna ngoti ka municipality ti thabo mutibi kinge daka akha ka nga chu ki tam ki kong kris ki khoba kwa nga usika nda atin ki tola khala shwe kuna tam tibi ki kong tiki vars ki kalengu kakta ka ng chi kris ka tina oke karaka ka thona wakti karaka nga wakwa ng Polisa Johannesburg ki kuna gusu gita hana rin ng tagi iyan koma fei milyun randa ng hiske wana sporti chi singe sporti skun sabato sing sko gusu ki wana nga wazi kwa ing hei ki ngomai ipkani ka ngta usika ng tina gun ngay daisin siya wano rti ki bizgeti ti usika ng hias sprim boka Jing kung ako ang international police kung si Amanda Van Wyking ibigay sa mga trunks kip kamtama ko kulak o si ng hege ang agatiga ang hekwa ka tinting ganing ka traffic iya ng hampu malangga ko na manda ko mang he taxi ka gusto kis tamtay kalaga sa kuma ka hello maula ng he ke provinsi traffic iya ganing ka ang ke enfiri ke bombela ganing ko na kang he taxi ko gusto mo at Mozambique ko ang nagkli taxi ng taki kang ngodi kamati gugang ko tuka uga ko ang ta ka usika sa sing taki vigya ng katrang sing sindaya o ta nga nils perdiya futang sa kang mga nula ang gifasi di ko cha ki kaw kang ifiyat sa kim nga ki Bombay ng iya Bosel Bolivia gani ko na ki data kilometer sa tatang wala pas Kakak mau angkit kaki five tak sah. Kamu kekui Bombay ni negara ni kan kawasan kan sengit negara ni korang kekoni sahaja polisa. Kita kita yang kita polisi dan kita call call kau antam belas kau semua tak kuat. Ibu dia orang kuasa untuk kau ingat aku ya kau. Kau mungkin ngah yang faham kau lakukan. Ini mungkin kau SKFM.

kumunsliya fwa muso ansi gengam ke nguli wala komte ke yaw fekta wa 43 minute ke konke radio xka fm timusi wala komte ke mtini gitu ke chu agun ngaba timusi titi gaba mku program wagi akom ke mu moderna lewa a program kakrisi kantini ngukang wa mke wala singi chuang mkukwe alik gaba mkuma ke konke radio xka fm tigdigi da kanyo ka bi sisi da gida te agano chimbu ngira kwa jwe kama kwe ku ke hana wa kita kom kim tini chu a unang program kan tini gi hin khoi gem ki chimbu sin anji kam gi sin kwa ikra kham tini a tinga batim sol play ki municipality ti ang watu bunga muku gi ko kwangi wan ke kraha ya ang gi awa khalasi we gani kuna kanin gam gi dasin ti kraha vi kwa makosun ye kwa pangangawa regulator hun ke resistant kraha ya chukul wa atas muku gi ka ukaga tuchi kanin ka gi ge tatini ati ang vi kwa makangi dang muku gi ka usun ke gu ya angki ku kat in u ka u si seng ya ku ege ka u ka u jila uan si tina ang watu ku ehe tu chi wisi si wa jala si gudu era chik de duita ku ehe ka wisi si u ke jale si gya sin he ke ka wa faila khan kring ha karaka si geta duita a mi wa chu khali kwang ya gehe ke raka he gehe kam u ngeda sun tege ya giga yer ya switchala iputenanga gani kuna ya nagdu ke mang kalmang gani kuna ya ngite ke wi takang ke gite ka afitir regulator takang ka ke ku khama khwe si gite ke gu khaya hu ujila u ngadi bin am ta ko e si ge ujila ka wisi si hen ha ti duta ya kraha ke chukho wa kang tini kamasul play ki municipality ti ki ngaka ang him kwa kwa ngha kwe ke wala sing chumbui tini chu a gomen ang ngom program ki ganga magira sa fita udyore ti gigira sa kwe program akalutom ki wala humsa ang ki yachon

moderna le ba program ka qhishi kanti ni khwanqa qa wa mke ula si mku ku qali dawa mkhomagi konke radio x fm ntini atwisa mku giga sa kang a qala utom ke ula msa mke tshwanqa mke ku qali dom kokuma mke twisa mku giga sa u ka qonqa mke tshwagi kang ulim aka gama gede ni ke mku kwasyo chimusi mhag mkhanga wa program ki dang geta asa fitam tedura ci gira sa ko program agya kalutom ke ulasi nke ichon

0: Ujima ajike ikhonqa kulimu.
1: Eskaya waya ngwe. Eskaya waya
2: ngwe. Ngwa ana kya dire khare kam kurigo. Ngwe mo September ya gwati mana mete kam kurigo. Ata mete no tshile ka go ano soto. Ga ana kya tino. Nga wa etina ka go ti e. Kha tsara go tlhokana ke go tlhokana tsai na ta kam kureki nge e kunji ka go na mete re tem. Ngwe santa mete kwe na de tshile ka ki. Anke ya tshile ka go wenki na mo tloe. Kam kure soto go tama kha kheke ne tlo go tlo e hen. Ex a tlo mgede na mogo. Fire ntona September a tshile ka ntla go tin muganta. No nga na mo. Ngwe tshile a ba ka se mo tlo ka ka go. Ke ha mo so bana tla go na mo ka re tlana go tin ki ka ne soto a na ka ne tshile ka go a na kam kure ka ne go te go. Na go tlo ga ne nga mo kwana ga ne tshile ka go tla.
3: I'm going to go to the next one.

0: Ujima atika ikonga kulimu.
1: Moro chikweza XKA FM. Nguya ngwa nguya mkwana mchike mkikamunga kulingu. XKA FM hawana 5 minuta ya nghe ya okinga radio stasi gihengu mkulu ngisa talika nwa kwenye kwega. Nguo huna mchike jwa o nwake juu hawea gea kama la mku o njwa ina wachitwa gengi taliduli duli nge gya sita Afrika mku o nsaka. Kaya kama la nguye akumake kama nwa. Tuanda September ati uke mifasi ya asa chivisi kalatan kwa kumansa ka KXK FM.
0: Chika ake kama nga uling apuling nga oka nga kong aipan ng kasa mata kwa kama kalay nga mao tamu yati ng aipan ng XK FM kwa nama kama la ke 24 September.

Yamasa musung ang he DJ Soso agi ngamke muli wala kom teke 12 fiktawa drin fiertak mani teke konke Radio XK FM wala gita kom ke katang supam ke mani teke kom tini chu ag ngawa mko program ke konke Radio XK FM kakasi kantini inho kong uwa mke wala si ngke gichwang ngke tuisam kugiasa mtini ke teke sa ko ehe da tamka mugita wana ko hita tapulung la aka vibungu hanak o kasi ka gi ke wana tapulung ki la hika ang watu ka sendia mu ku gi ka o ka ba chiki ka si gita o ha khale siwe a ya khamis kapsala kuna ko he si gya le abunga muhema ge khonwa mahutu wa chicha ama kya chi khwanwa gi gi gya tapulung ki hulam di kama wa asoko ngwi he ang watu u vendu sanga muku giga ko chu wa anchuki kabi si si ta gita akundi sa khale si we gani kuna ta chimbui ki gete ge wana chi khwangwi ya wa deputy minister ya wa transport akawa paring ngam ge ko khango ngwa ya tanji kam ge he asinkwa ke fusion tene gira totutu giga akwama anji kan kraha yang he nakam ko ge ke khangwati tene kanka ge ta ota denas ko tutu ge ga kwa ta muku ge ga ko ale dhawa ko khama ge konke radio xfm ka khisi kan tene agya u khama che ka agya akondi sa khalisi bin anu ke route accident fund aya khamiens kap outreach ye ka igya o kam kwa ale dham ko khama si ke meta gani khona na ole ke kaya ngumke kulin tubi irgani mtin dibi ta ge da wona chi khoi ta ge ta samtha ngawa ta ya kon ha omke ka khisi ki chige ka i ang patu muku ge ka te chia bunga ka chu kwe ngai u ko bunga wa kan tene akalu tom ke ngasim kam ge asim ko pre ngum ko ku ge ka ku sa ka ke wala sing te ga nga ka he fuse ne ge dena sing to ge ka to ka kwama kam khang mata a aka ke ngasi wala ke mita khagan khuna wa ka ng he ga akalu tom ke ngasi ke konke radio xk fm malaya bunga kem tan jiba kwe le gam khuma ke konke radio muku ge ka sa ka ng tene ge akalu tom ke wala hum sing ha ng ya chong chimusi mtene gira chwa u angwa kabisi shige gang ta chima gawa khali mkra kha gani khuna moitene gi kwa kala tu khama khwe kra kha mgira kwa ngimchi wala ma kra kha chia ke nakam hwe ke tsagung hita tene ne muthui no wagung mgira sinte ke ke ya boksha na ke wi a khali shwe gani khuna chimba sitene gi ta ga akwama ya sina ke gu kha ka ke wi ke ku tamuku dubika ko klinika ka ngka jhem na shoko ke du tamaji kamtena gya sin ko gam he kang gira tuwa tu hana gulo ka hm ka tam khika ngsitine a te angovi ko magi kang gi dang ka bisi si gita utkhama fel khai tim ge tang hri kra kha sa gu ko gi ka kwasa ko da chimba ga gu gi gu ngwa cha ka thota a ti problema ngau ta ka hm ti khoi ngwa kra kha kwa mak au tene a probieri beste muku ge ka singhe ufele khita gya u khama kra kha gani khona ko eka wisisi ge u ajala ha sigita wa mi wa chukho singkang he kra kha ge ko kula ke kra kha wa kang he ge ge me ke komatine atwisa muku ge ka ko kwang he wa bunga chimusi magira ngwa wa program ke dang ke ta sa fita ta dura chik de grasa ko program tene aklu tom ke bola msnga ke ya chon

Yini ngangkang iska FM ngumitang kau mengkang di flisye nongke. Sol plagi municipal ati tang ung Kimberly yang ngang tagi gaka ng hea caga ni kang ke Kimberly puna kati bagi kuch usen ke kuha ng deo kawati krisi kang sing gita ng ke flak faifi ya ng sing gita vars ke gaka gaka ng kalenggol pangin tina kang mangalga ng kang kinur kapukuna. Municipal ati tik mudis kong atabum sibi tik ng tang ke daka sing kagita o tamakwa ng wagi gong sing ke kuwa kong pati ng tina kaw kati na geo tagani kang akala suwi gaki tulada. Mo tibi ke kintar ngakia ke varski ta ke ka kun haya ke karakha thunan ngau chua gani ngka ng da kalan gote ni thua ng. Johannes Berge ke ya amblas kao hang duje hana kan ke da ka sang ske kalan gote kla ke o tamma kwa khawi ke kani ka ngakia kali kama kwe di thua ng ingi ya wata ni kulang ke sakwi da ga thuk au ke kyangkik sang glan ke flak tibi sang varski ke kani ka ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia ngakia kakhiso pase kinki ang hekya kanikan ng kidorpa sanggita yarita sang kwasan o satu sanggita kwasan tit kwasan ka kwa vis ka po polis sa gitu gita ng take isang tiw sa kaya kone sa u ke ngawsang stem tukla ka ang hek kumati provinsi polis ang masari sa ngwasik si zakele nyantia ki kinki polis ang hek hita panggat kama kuing sang bunga katutru dan kujala ka stem ke cuak kamu kada beda ka usung sini ku lagi trafik sing geng gang mati uska mungkin fasi China ki tagi gusu gira kamsu u Nepal ki kamti nak kamu ku ke gu kak kak ke kawa kamu ku amas la ya gani ku nak cik koing ke kau ke kum kum day sin dri under ten yalfu if if day sin disis under ten ke gu kantas tena tu Nepal sikwa si in i krisi ki kama kuita kori yegi senge da hana kang sa kwasa kang i niya kao norti senge nga ke gani ka ng da kao se ka ng sin ngi da kam sen ki se sen tuin da ke o khe sis ki gu ka ka kang sit gri kong kong ki o kama ki tukai kwa ko ngami nge wa yenige fa mkol kama tuyum di sam kong ngi kwa di mantali ki SKFM.

0: cam exka FM gicowa di in ire cam go 4 minute jinje khwata no cam kha ya khwate jawe mwang etaki go tswate nyama go enja go sanu e karo kha go exka FM ke ketena to se tu ang go cham revaten moyo no ti marats berego
1: kem tsawala ke tsikde ya waling ke ineri ke eska fm to le magyan qambu ngi wa eska fm ayuita mtsawala ngi amtsake tsikde mtsa program yang higya wa won e ayawa ke waling ta tsikko tsa sangi ya qaqo program ya siga mangomi ka wa mi reverten moyo ke tsikde ke maret sembere khon
0: te o jao shi o ki ti ya boriji ate tsai ko tswa ke tamanwe jete kwante ke shuri ya guta north cup mukunda he april mkinyam na ko unique si a an tsone se susena ding khoma ka kloi tswa kumboronga jam te koma go ha sina ANC na go a te sina koro ko komisi si u kwa tsho ki ni khwena tswendi a te ma go na tsa ka go e go a go e ko sina se sha e ko mo hi nga ba di 30 km te se go koma go ha sina Atlantis tsone se tsuru na go hi kap se veske se ani doropa a no mui de kwano boreki shuri eko ke tsam khonji te khata ngabe kwe jinu ni cho ching group aku dwelam shi na sasa di ngabe kara jao ka a na ku ku ri tswa ji u khana na te mboronga jikim tsam twere tsuwa de kwa ha won gere gwe ta khon ku ku si tswa kara twere tsam no kwe damborete tsa ko tswa gwe
1: kem tagia sa tigem ta program yang higia wa win e awa ge collect ma tig digem ho okwan nor kapu kang hi atig dig kham so ung yang kya april ka te ki ngi yang tig digia uni ay gan ko na ge kho yang a chong kan si gia kham sung wa ung wa kan tig digia wa gin nga wa kang ga gan ko na tig digia da thoi ngalo khama khwen inc kang hi sing agia sung wa firkisen commission ay gan ko na ke yikani data hm dige ga chu bala hangula kan chi dige ngo kun sai khalma ngang ka chu chi dige ngo wa kan e onar su ko yi ateni gya un ang ngawa ka ngan cha program ang hu fasin alantes ayikani khuna ke dropa yang ka sing agya khams wa kab se vessel veskes aya gani khunan kang agya khams wa kan e ke statu yang chochi ang gulpu chik de gira thwa ngalo khama khuya ka ngi o chochi ai ngai ngawa ke dolems ang hu zala ke khali ai chuch ngan ke chik de ke dewin yi khawa thwa tale khama khwe de ge ka ga dewin tegem chawla di chik de gya wa tiwiri kham ja dira gya sam chang hum yi ya khwe da mui ke iska fm

0: yan iria ama go sheba menete jinge hwa xka fmk boriete keke ko ngwe shuje ka inja ku sham nord kapu shi ki aprom ki yam na yuni ngkuri jike an khom kara su sena di ni khoma ka ngi kumborga ji na khoma ka kwe kwa ko hojim ka ku jitse shuri ka ti jike amboronga sha tuwe 23.5% ka no tuwe 43.4% ka su sena tim ni mboronga he e tsou sa khong ka tlo kwana he go ni mboronga je hi o itlon khwena a ku no tsou no sa korokate mukunda se u polisan a hingi ku ke hem waren enga bericht ona shwegwem
1: ke ach manita ngam de kwa yeneri ke walinge eska fm tam jatene gira kam cha program yang higia wa ngwen e a wa ke walin Nor kapu kang higya wa kau yang acon ki ngu yang apral ka te ke yuni ay gani kuni ya cek dige chwe ngalik ako ke mulai ang higya wa cek kwa ay dige kang ngu unhoa ka gi ngawa kang kang ka cek dige toge chow kama kwen. Kang ngaw shi ka sing agya kam sung wa konda kang aga chon kang ka cek dige ke chawa 20.5% den kang stene giya kam kama kwe sung ka cek dige tene kwa 3.4% de ka cek dige ke chawan. Kalau mengasing agak kamsang uti hingga agak gani kuna kahigi tuan ngalu

tweede kamaga ekska FMK Bori Eshwara Matera Maritz Berahom. Sol plaik municipality Kimbli Kwenga de Shinuk an Tu Disaguro O Seko Tangarak Insana Hatahu A Tita Ango Tu Nisa Sevi Huji Nako Kwenang An Huji Na Rumende Na Huji Ajehoka de Dam. Berewasi Guru Ok Ama Klobika Esika Oranye Flag Faifu Tosen Kwihe Gok an kasava a kom di bara kom di a anu esa ta tu ani gam nur kapu gite kuta ngatim kuya makom municipality di etabo motibi ngadisin aha di aya di daka akwarati yijit ay tin nako e di dawata mahanu senge halishwe gite kloki a kaitim motibi mbunga kwen ngadisin kom di a gwana hak wa huita nukra hach eri huita manu an jiao hata se tamajawi ditam. Johannesburg ke go tsao jao je kung ka kona nga de sino daka a go tia na gutu kungu ji te ko ji london ke se ko pe se na hoda tam 12 ig go raka se na hoda tam hambe thuma ta khwe am mere wa go rok a mo khwe fluctuate to sen ku ye khom a ana tso baradi a tamka ane khauteng mukunda sinja to sen ta ku ya tam ku ya ma khwe a tam blanji khwe na a ka khiso pasang a de sino Hana tsou ni saha gwara ta ko mwa de kwe a kwa kam nu kwese na hana kao tam. Veska pusi polisa na nga de hana k eta ka te mbunga kwe na da hono ni parte je te ma de kwe na a nana de tawai a ni awasi de kam si ka mkunda koro ko ji ama. Mkunda si de polisi komisare si a si za kele dianti nga de sin polisa na di gwara ta te kom kai kwe ngo politiki jao ji a mbunga nga ji ki hii te kam si kam. Amangwa da sin khana jarot ay de tu muteto tloken she tinu muteto o ha ke ho ji hisen tam bori shi u khiri wem shina ka qa un khwe an kha ko qa ho ita kra ha jao o itlo nja ne pal si ki tin e angye hu yo ne himalaya ani ja sha tswe ya di ka qopo tsam o khona o ndle ko he de sin dri on tin yalf ke ha no 5 days in 600 de khwe agwana ha cha ja re ti ka tin tam tsam di Nepal khwe a wika tse kwen ya ha ataha homa o ka wo se na tim. Kao jao je kun ka ati na nga di kwa ni niha wana di khwe a ngo ye o ka tonal ji ti ji se isi ngo karaha ngom o proyeke je jao ta hi a se eku garoha ti se sindu na ko khiste si ki ngo kopo a ante wire na iya kusha kwa tse iya ti khwe na ai ji na tunja o ji a ngo gwa ji kom ta kom akwara iya huyom. Twe iribore ada teki ya akhiri yengwe, hawana hatu bori ya ete kekesa yengwe, tamme twe iri ama ko der tahmini te ngye huyum.

Ona return 7 o he ta khono niega FM eh tsa maqeska te mone te kitwe xa makota o fira ga minute se go ta nge ka ra khwane te Reinhard Kula beka punda tsantsone se ke tsa mje kung tswasa ne nga ma pong eh ne te a ka 5 September 2020 ga ne te o ane soka te ana khwae atano ma pong te ke ka ra twa go ta na mo tlo ne tse se go ta tsari tsari na ke nga go ta te mone de ga te ta am sa ma kwa te ne te a ka September ma te ya o ro kwa te ga tsa mje ga je kwa ne yijite ujinyama kwe tau, au shi kwe tau, tuwe ntati tzame, akwana jika te muwa ti kama samu kwa hati mate, akati kaya atheiku ate kaya kutuwa hati tam. Eka usi kite muno dawa anincha manda ako kwenipa minister ate kaya kutuwa gwen, ne te kaya kwa gwe kwenhe mkuleko klengwa. Ndete nisika kaya kwa gwe kwa na ite muno rafu taki ite nkwena ngea adawa kekatuwa hii, ga di kuri a dawa ke kere a wohi na a khone tlhao go tsete mona ga leswe ngwa ga ya gwa tate ta tlhao iteng le e sika te twa go tao te mono te tlae kwa go minister ende ne te swere magwe a tlhao go tsina ta e kara tita ya kunwa tereta ne to tsaka we sendra ti Reinhard Kula beka punda e tlao go e go tao kung tshwasane tsame ke bina go tao se se tlama di kgwagate o 22 sine gheri ya kong na etiwane soka timi ya goti onyo karakteone sakien chao nge kien chamsiti wongwe tituwa kwe tao tonde radoso anisoka zamata towa te kate towa te kiavate ntote amate tuwe nkarakhan ekaro kentiyo teke akumwa po ujite teke kukwa.

ona re 107 o heta gona nya ga FM tsa batsa se ka te bone te ke twe ka mo go tao 13 ga minute se go tao nge ka ra gwa na te mo dawa ane tsa minister e tshone pa de te tla e go tshwada te ha ta mane ncetse ke tshonya go ya tshonetse ka te twa go tao tla e kwa go na e tsana o yo ka ra tsone sa ke ya rado so ane so ka te mo no nta qeri qeri mapong e am twa go tao tonde dzama ha kona ke ka mtsika te mo tsana o yo ka ra tsone sa nge sen na tsana o yo ka ra tsone sa ke nxe khone de mapong rado so ane so ka tonde twa go tao dzama kona nxe ma September ta tse ite mgo ya maqoite tende han na September ta tse ite mgo ya mate ana kha nxe ta yam vye ke te tla go tshwara gwa ta hano ye te tya ta te a ka te vye ke tana si go tao khiri ya go se ba September a kona jika te mo hito te aba site nxana go tao teng ka ji te 20 ka ji je te tsano shom yi ba ngi je te tsa ka shom kwe ji te tsa te ke tabane ye te tsa te tsam jika te mo gate o ai kom jikite itse o ita kwe ka be kona sitse wa gono te go ka ga kona tsu yiti te mo gwana mo gatsi ye ke ga ha na eno tsu go jitsa hi sa kya ga tsa o yarti so o sikino go ka a kona jika ye te tsa te tama yiti o te mo ma mo so bo yiti a te tsa a gono ma mo so bo yiti te tsa be tsu wa tsu jingu ka ka di tsu di tsu wa ka di a hekti ani soka ti a ka gwe te mo minister ma te tsa e go tshwata te ha tabano te mo tsukwana jika e sikavete e tswono te teno tsa e kutakwe hiti o te tseke Abigail kwe na mtsanna. The number you have dialed is not available at

107 o ta khono niega FM tsa matseka temono teki tbe xama ko taw 20 minute eng ye gwana a ga minute je ya gwa borieteng arana go sa kona ete ana go ete mo pong tse sport ta tete wo create mo te kimberley studio so ka ke tsamje ka teu sa tse jiki ta khono vye ka tse jiki ta mo u tsamje ka temo te a ke na sport go e khaqo na kimberley studio so ka a tsamje ka te o qwe ne te qibere ga ncince sikita mo ogwe akona jikate u borie te ki khaqo nkhwena ma pong tse se tshonona ke eng khwiseke te mono twe der ta ga sika ga borie tshara go sa hiang ne ta khono a di khus na kwe tao ya te noti aka ogwe ne ana te a tseka o he a twa tshwa kwe ana sia kwe tao gheri na gwa di khus na kwe tao ya te note u tsai go tshe ha tshwa ga tsa meng ke bena kwe tao sei sei sia kwe tao tshede kwa ga o tsai go tshe kwe tao gheri to u tseka we senrati Reinhard Kulabi ka punda gwana mo ga tsai tan tshwarte ya ga ha kia intuwa hete wene nga wakate bono nge seo kwe tau kari na seo kwe tau kia nga wata nse platform ten o sasikite mono geje ete seo kwe tau ita tamano eso anetimi wagono kankawuni sa seo kwe tau tiki tukunu kame ya wata akwana jitiu anisoka timi wago kwa hintio te o karakta usin DJ who knows the weakness in me.

0: 2 ure amako 30 minute jinge kwa XK FM ke Buri Eshwarama Tera Maritzberghum. Solplaki municipality te Kimberley Kwenga de Sino, Goro Osise, Ia Hotak et Anto Hunji Aunt, Ita Nga Oehana, Oiki Tinji Kikha de Dama. Berewa Sigur Ok Amako He, Uka Esika Oranya Flag Faithful Closing Kwee Karati, Go To Di Bara A, Tom Di A A, Nukwesa Tamanu Nordkapusi Oki Te Gudama. Uyamakwe a municipality e Thabo Motibi nga risin aha din aya di daka pe sena ti I jit aya nu dawje kwe ita ti nang e adaro ti go shenge a khale shiwe ki te kwe kim. Johannesburg ki nga di kao jao kwe na sinu daka a ngi ti yana gutubo kwa ti ngu ta kwe di lenten ki pe sena ti tam. 12 to onja jise ko raka sena wata tamakano hambe kuma ti kwe amu. Berewa he, heel flak tuye, klausen kuye karatin, kom ding a, na bara tausa, tamka ane gauteng za tuwa gudam. Kuye makwe, kao jao kwena a, kakiso pasa, ma disino khana, gwana ohate ko adoropa iki, go tounisa awasi ete kwa angwe kumwate na khana kwa sina kao dam. Borisi u, heruem. Veska po si u, houtu manda trek ama nga disino hikhenwe te tonel he, go kung houtu jikajingye ota kwarena hui dam. In tunnel ma kama tsamje ka kyang with dogs and coming a amukunda ja te ha ta ki amukunda si di ho tu o a magazine bazide note nga disin tu ho tu ji ke ka tsewa iko ji a go a tunnel kingebe ta koro ya hoita no the twitch club pass ta hono bain club pass ta kyang with ha ke ha tin tam pori he tu der ta ko ada te ki a khere ngwe ha bana ha tu bore te ke ke go u kama na tsama a ire a ma yom
1: Kim Tawala Gitigi, a Walinki, Twin Dartak, Manitang on the Kama, Tibiriki, Walinki, Eska FM. Tolimagian, Ambugingawa, Eska FM, everything getting coming again, Homiamin, a reverted moyon. Solplaki, Municipality Tangin, Kimberly, Agia, Ya one, Kalimang, Kanteki, T, Rango, Kang Hitigi, Gia one. Ga, okay, Kaligo, Kantigi, Tokan, Kamogi, Gita, two, Kawa, Oka, kan hegya wat ngabe ke chikwa ai ka gani kunan nakam kan hech de ge chuge varski wa gani kunan ki ngun ya te oranya flag 5 da chik de ge da thwa kan kama koi ka he kale ko de ge an ka chon he go aka kholi te ne ge ya kale thome ko nor ka pu ai gani hun kunan aka ko ya chik de ge wa ta bo mti bi nakam khawita mani a chik de ge de ko ya gani kuna gon ta ki khamsan aga ngoshi ka ge wa ta le ko kan aga gani kuna chum aga khan ka chik de ge da chuge ma shi u ka he gon te ni chik de ge chuge kho u he de ge ga jli pati ngan chung kan chik de ge gani kuna ste ni ge khamsan te ka chik de ge da ngo ke gulu ya khala suwe aya kunan Johannesburg ki yin ki ge kam sung ti ge ngun ya te khale mang kang chung aga kakka ka he chig ge kung London aya kuna kan khang chig ge dang ho ge ya gani kuna kwa gani aga tal fuka sing aga kam sung ti kan chig ge dang ho ge khali ka he sing ya kam sung ti kan aga gani kuna kula chi chhoin chig ge chu ge sa queen yin ki ge kam sung chi ngol ge ngwa chin ju ko aga ge ngun ya te ke khiel flak twi a varski wang kahe gya wa kaliko chik de gira thwa kan kama koe kahe ga de gya ng ka chong ke sait ke khautin ay gani kunan. Hiso, ponshwa ya ang he khawitam ni gya ovi koma ayo koe hana kao gya ng ya te ke chikan chik de gira thwa ngalo kama koe kan sing agya sing wa statu ya ng ay kunan. Tang hum ay fasin. Veskapu ke yi ng ki gye ka kam sing u do hum. Ke vi koma kan gya wa trafik gani kunan ho not aya tonal kuna kan hi agya kamsen tege sing gi da tuin ui ko yin ai kunan tonal yang sing gya kamsen te ke kun ga sig gi tuin ama gya wa kali ko aga kan kan chig gi ngu kali u province yang a kunan vi koma aka kan chig gi gya wa kuzin pe Aizen note ya ang he khawit tamani achik de ge ke ok uyan khalimang kan te ke khamsang ke chigan gani kunan kang he ge ke khalik khame ko u gani kunan chig de ge wa te tui klof aya pati kunan ke chig de ke prince klof aya ko gani kunan kan ste nek de ge chuke am wam chang hum yi ya tui diar tak ay fasi te kem chawala gduma diwi chig de ge wa akhiri khamja diwi ra ge sam chang hum ke SKFM.

0: 107 o ta khono nya ga FM tsa matsatsi ka temone te ke tuye kama go tao fefen fier ta go menete tse se go tao te jao ka ra gwa ha ne den jo te te te tsane kha o te ne ti do te nge tsheka tsamge Kimberley studio so ka na ti te te ya go wa te ne nge tsheka tsamge atante sport ta tsite wo kregwe e go tao ku tswasa na a sport se go tao khere ya go tsamji ane kyare ka atio ka 22 ya ka no te gwe e go tao ku tswagwe ne mapau e ti ya khone sana gwa ta ya tetete xa e go go tsamji ka te xa e go tswago ntse se ka ntio te o Kimberley studio so ka
1: Bamara ga go yo ka teta Sky FM tsetsa na teta ka mana kana ga no kula bi tama kana ga program je teta ko ntwa tino ankara ka na to arte ke tsame se ko ya ho nka te u ka sport tame te te go yo ka in ja ko ko sa nne ga tsame te to se da to ang se no te ana ga ta kana ga o kris ha ke su I hem Chipa United Club Melford FC se ta in ja ko ko ka tin a go kri he te ka ko te se ko te ko ta tse su I hem ne na kwana se ka tsa ka rongwa ko ke ke go a tsa di se ta ka ga te go hi yo te ko to a gara kom na o te e ka ko go Betway Premier se pa te ko ka ko se ri tsa ya ta rugby te ko man ko ra te ta ngunja o krishna ta ha an Springbok la ko jo kriya te All Blacks ko se te a ko ai ki te mo ko na ka All Blacks se ko katre ha ta ko kri ha ko na no firen 2013 se kan give ko a ka rugby ne he te ta ko se ke su ka ya ko kin ja ku no te a ko sa ya ne o kri top 10 world stadium ta me te su to ka ku sa ya ti to a ma te te endu kapi fiuksi ngo bona to a ro se ta ngo to a sa te ha ta kri kin ja ku sa ya su ka ko se te te ha ko ka ko ke ja ku ko se mo kwa ne ka a tsa ka rongwa go tsetse go na go di yo ke ga tsa o sa go kana ga ka go tsha go ga nne SK FM 107 o tla go nne FM siki nje ga tsa mme go di sina go di anga go go di nne ke tsa me de ga nne ta ya tsa ka kana go o create go ye go ke nja go sa ga kwa ra se ka tsa ke kire ta ke teng tsa o sa go kana go di ka e tsara ta ka ya teko
2: tselela we se go qala go mqhuma ke radio xk fm ona re ntse ba tlhola ga sa tsheke phola tshe ke ya tlhoko e qala tsa mqhuma di 5 day ka September ra tsonga na to recent season tonda ga tsonga ma sense pakistan ga wana kwetsa na Chipa United versus Milford wala se ga to dena Betway Premiership re sa tena kwa phola ke Dobsonville stadium kona so we to dena phola ke ga ntse e tsoka tsha tsha ga mtv go ga mqhuma se ga le ga mqhuma go ba sa tshe phola ka ga tlhoko ga just pa ni ma tshe ke a vine go a tshe ma sense he ra ga bitana ga tlhoko tsa South Africa sa New Zealand ne ga a tlhoko la South Africa ga ta nga tini he ma go tene New Zealand and get my feeling tena which bola ke go tlhola ka batho mmeng ke ga ma seng tse he mo le ka go ya TV go ya ada tse a ga seng tsima ka ke ta ka to tse ke bola ga ne go na ke seng ka tsa go se tena SABC sport ma sam tlhile nga tena khontali ke go dam nge ke ga ne ke bola wa mi asset fan sta listo dala se ke Andrew Cape fiction go na to a go ngola ka la tsama tsima close ba ni tsaka tena wa na kwe wa Chipa United sa Milford ke petwa e prime se tana tsitse ga kwa ke ka la tsama tsima close 5 day se tumara ga tsama kona wa tsim tena ke ya tsala turi tso ba ka tsala tsama kuma ga radio xa fm nga re ntse wa re ne ha sa tsitse ba ga kwa
1: mo re kwa ga re patla ba ga re tsutsuka sena ko ka pare ke bora ka na kwa se ko o se ka se je sena ko kri e te ya khasa ke ke tsamme se ko ma po e nge bina ga ta ta tsuno na ya re ba ga no cha ra to ke ja khore na ga ko ja de ga ko to ga ko no ga no cha ke khu de ga su bua ko ta ba ga na an ya ya te am e ka ko ya ta an kwa ba te ja tse tsu na ko sa hiya tsang ko bo ki ke ke ka ko tsamseka ngwe te tsa ka ra tsa o sa e wa ko te to a ko tengo bo sa hi e ga e se ke tsa ke go di taba gano a ta ga khwara sena e ya go ti do wa te te tsuru na go sa ye ke go di o ka ga te ke te ta ng ya te ng ka am a tsa tsa am te ta ng ya te am sa sa tsuru na go sa hi e de ga taba gano hi yo te ke kre go kopna o te e ka go ng se se na tonda se se tonda ga tonda se ba tonda ga ta e ka te Betway Premier se pe ku ka sa re ta e koma ne kwa da gano qe spanish i qan kara qe o se iko ku iko go ha ka su easy ka eli ki ta ba gano ya ku se khere e hete anga kwa go te koma kona mtn 8 ta ba gano en kwa qan iko ku iko kwa te ntwe sundown sino Pirates does it carry also quite a good yet uncannon of a team. A quantity, they are a quagunota, they have a garumo, a quickly a gunota, or sa, a kind of travel too easy, a jee. Abu Baka Mobara, I could have had a single time toes, I was here hot dog green, a quick kita, other queer, huh? Because I have a coco at the Borasiki. Winakuna kujingu kuri sanda usikuye kanke wina natino ngukia utama hakwata wa wina sata iju ya kupwa kia ukia hati kesuka wukri sisikiri ya kukesu ihe ete te aga kwa kunata ikara sisikiri ya kurita And demo ring se kwa ne se chipa kwa aba se kha ta kha kwa aka go ki te ro kha ta ne se 23 Stanley no Bali Jones 31 Moshele 20 Figueiredo 7 Motlametsi 28 Sobeni 15 Makanye 40 Siabi 21 Mubara 22 Madrosa number 10 Kaketo Number 35 ma kata I kra kwa ese aba se kwa tana Melford kwa tana mar kha kwa kwa arobe kwa daika kwa ke esa se kha te ku bora se kwa tita ti ke su I se kha kwa aba se go kwa mgo come in course 16 ma bengu 23 mthabela 5 cele 22 ndluli 14 mthetwa 55 chili number 10 mabena 35 Jigakayo number 11, Shukomose number 2, Masilela Nientahma. Ata I karadus na kwase ko ngese ka ba se ho ta ka so ka kuka ngwe kwa ka ko kam se kite anga ko na ta e kara ha ka ma ange bia go ma ha ka ma te se ka ka sa ta ba se ho ta ta ha ka o te ke ha kwase ngwa ma ho ta ka and the e fo and the snoof fo fo 4411 se ka ka aba se ho teng se ka ta ka a ka te de o ta ka ka ka ta ka su kare ka ai ben ka ka ta ba ha ni ka ka ka ka 4 1 2 3 se ka ku wa go mil ata mil 40 ka a ka ta ka a se ka ku wa go No chipa kwa ha kwa anke usa tek e kwa giving giving na kata kaya iya tinde ukwana skata ha kwa giving giving tinde ta aibe coming go ta bana kam tek se ko ya kwa anka kwa kwiti kwa kanu ka parents e kwa giving na ko create e khasa no au kris I kara kun sa ke he ate dona klo ko kein za kun khasa ku ko kre jin ha ji a ta ta ko kwa ko tin ga ande se no ho kri a 5 September is got Chiefs kota ba khana khakwa wa siwelele seta o kriya go anda se Royal Bafokeng tami tem ka parem ki ui sika a o kri ji tu anza te ta ha ji te kha ko ta ti kam ji te kha ko khwa ko na ha te te kha ko ko ji a kwa Royal Bafokeng tami de phrase a ta ha ta te do wa de north west ya ha ta de north west ki a ko kriya ni tu ju ha ta ya ha ta siwelele kwa seta that I'm saying is that I go so that I can see that they go here. That I have to go so. No, I have to go. I was here to have. I mean, I go crazy. Good day. Did you take like a quart? Did you take a car? I take like a quart. We don't take like a quart. We. You go to Aki Hako Yak. Then I see it. I have to go crazy. Kung say, I have to go. I want to go. I have to go. I go. I go. I go. I go. I Take like a quad, quite a hand, take over by the Akihari. That you do what you take in your hook at a whole Yaguta. But our Hanukkah party in the K and giving a Hosa Gomkom to our close Abashi Hata. Hakwa giving a go create a classic as you are Melford to Haka Dushi, Hata Tabahano Haka. Tutta I come Gagonia, the Anderson class, a day blow, a day, and Ursi a data. No chipa, but they are Hakwanga, Kosikan, Ursi, Tweet, and Kainz, Ursi here.
2: Milford ten gira ujong masung kwa kwe he Chipa United ten gira ukong kwe history pita na gde eke piuga kwa wajki bola gikwa kwa cha Milford kabin ujong masung match official ten magwa wala makele tulo wajki bola gikwa kwa di chita gira kwa kwa bola betwe premiership ang akal tu rasung kwa mjuwa chita gira agay la bola masung gika wala set afrika gaya liha kwa kwa ngay kwa gya kwa ay masung season ten gira ngay tu rasung season ten da ati wke 7 tundak sisi masung hispani chita gira kwa kwa makal tu rasung kuhin juma ang kita agay la bola o kung isip natin giat kala tuli kung kaka alibram kung magradu ex FM monarin siya ng unika
1: kaka mte duara ko kuha kaka mingte kukarahin te kuha ko yahwa kama kate kese ko yahwa ang kaka ite ko na ukre kain te kuha ko sa inka te abag ko yata na akana kubo na kate inang amak kare ko kuya kate ke Thank you, Kumsa, Naka, Jihaji, Ihe, Andesinote, Kumsa, Homta, Kamsa, Anderson Kuya Kuya Tati Say Lemon Ama Domi Sotarati Anga Kuiti Kuna Moment of Silent
3: Akam Nge Kwate Kita Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Kwate Hing eteka ka kwa ka ko khata tin ta hate ge twa kun ta khata sa be Ne ha ka ma ka ku ko sigi te ka ko hara wa no te a ka ku ta tin de ko ja re ta Stanley no bali te ko no chi pak te ko rati te bahan kres ka ma ku sina ko sia ka chi pak ka ka ka ma kara ko ya chi pak ka ma kri na he anda sin ko usa ta aga ko te te aki anam ti im ko usa ana ko himen na ya ma ko ti ya te aki chi pa na de hana ko usa ka ka ko kum ti im hana ma hana ana ko him beken de ti im hana ma ka o ka gongorom ka khwas na mi te ma ma te ta ya Yeah. Yo te ikare kwa te mwere kwa nambura ste ya makwa chipa kwa kaha burat ika soka kwa kaha kwa tika kwa dada kaha kwa kaha ya kibi na kwa kwa nga makwa kwa nga nga kwa rata kaha wasi uwa kesu iye burai chipa kwa burat se so iya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kapten ma ama kwa rata nga nga nga nga nga burai burai nga nga nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Aba Moshole, number 20, Ma Anderson, Yatetaya, Chipa Kauka, Habakame, Kumusa Yawatu, Kamana Habakuja, Gokoma, Kamatana, Kumaka, come to Hamaka Karata, and Lang, and Habura Kara. Wana Habura Kota, Hank, Jessica, Tika Soka Melfort, Kauka, Habura Melfort, Kazauka. Akwadi ta chipa ko se ra pusin gara chipa ko kuku wa ka gar hakadi da ka ha ba mo ha ba gire na gara da kare kwa ko kum kai wa ta hada de ha tu ko ha ka kwa bora no kita ba mu wa che ma gire na ha ta ma tro se kana ka bora ko ta ha te mo re ko ra kana ko ka ma ya ma ka ga ko te ta ko ra ta be nga gore le di sikara question kana bora mel foot kwadi de bohanga mase ga bora ka ndi ka di sikara ga tsipa kwa mushole mke sia ga bora mushole mo makona ta ka ja ga tsi ka so ga ba kare kare ga kwadi ar ga mo bara ga sia mo bara ta question kana kai kai tsunya te ha ka kai ko to fikara do mo kala fikara do mo kare kare ga mo khum kare ke ta ban kara ga bora ko ya ndi ga gore di yam ga question kana ga tsipa ka wa tsipa kwa ka mate ko sa ga wa te ga ko question kana ga ka ga sa ga wa de ke su i anta so no Soweto kata saya siya kata Dobsonville Stadium Terminating keparan ki Abu Bakar Mubarak Hamaki bisa kesu iya bora hek Kaya nang ngakulit iya bora kau kama na kukwa kikawe Atal ka kau semboro kaya kama na jawati Hakiya makibi na kata tama kruz ka kama kutama kata Aki tibi na kata tama kruz ka bora kawana Hai kadi sia da kati ko yang ngahor klini ta angka kuit ngun saja bi tebora. Aku an ko ketu sa kang ni mo ka dang ko bora ya mah kaya kak. Bora kama ko se i he. Hai kam go kom tawan ku sa aba sia kwata ti an sa jawatin ko si. Matro se ti sa bora matro se tawan ti ke bina khoy ha bora cruise ka kaba te gure kara kha bora ngor kredi se kha ta khan ke mel foot padi mel foot fc pata wa khano get african champions la kha kara ka ada ya ada no chepe foundation ka e man ngang na bora ka dia kha ka ke khir kura ta wa khano sipa ba ka du se kara kha bora ka ka khoy ta se kha mushole ka we ko e kara kha kara ikran ya ke mubaram ke sia bora Bara awam sulam kram sulam tawan tiga sok cari cara tak kap 35 pun kick. Apa di fikar edom ke siapa pura fikar edom tawan kakek cok di kat di kakek cok. Kau menang mana kamu kat batrus sulki, batrus sekuang kure. Hendak kewa kue kaca kaki. Hei menang mana kamu kabur nama 21.

Halaman peta yang hangat kesungguhnya berat. Kekas kafir kesan sebenarnya kesan siapa hangat dengan kakak kue tetan kuara tapi buatnya makan lulu. Eh, kau dengar kau nak kredit pun kita boleh siapa hangat kau kau boleh hangat kele. Boleh kau rakyat zaman kadi siapa hangat sedang kue tetan. Melfoot kadi. Eh, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau motoneti ama moshwele mki karabora moshwele mtawanda chunya da kati khakwadi gwana mkhabora Jones mki khaba karada wa Jones question karada sin bora kai to kara fikare do ah da kati tawanda khakwadi ba khwana wa da bora jui amangu ka handa sin ko tsanna ko komi pam ko ko mata te ta khan bora to makanye kana ka bora ka ta ha ka ka ko te ka ko ta be ko e ma ta ba haru te bor ko na fe ka sai minute se ge ko ka ka ko wana ma ka nu nu nu nu ngwa de ha na i ka bora ka ko ta ba haru bora se ka e ku ya na ka ta mel fot ko ya ma ka ti se ge wa te ka ko an ho ya ka ya ma ka bora e ta pan lan ma ka ko ka ko de ka ha ham tu lu ngi se bra ko ko se ka ram tu lu ngi tu ya ka ra ha ko ana i ka re ma ka ka ko tin ko ya ma ka ya ko te ri chi pa ko ha ko de ka ha ha ai ka kwete te te kwe kwe ma kama kya wa ta wa gom ko mu wa ta beta ka gom ko kya ta kya ti kes ka kara ta be bora ra ba na ma bo bara aga ka kara ka sten li no bali ki ai ka dia ka ka le de ku ya ka no bali i ya ka bora ta wa na ka kara ka ta bora an za charo khate an za u ka ga ti ta ba kan ku ya na ho ti bora ti ha ha mel fot ka no bali kham ci ko ko se de kay wadi ko nda bora yo mo xati se jawati ko xama jaati be ko mo xati yete kana ko bora ko ta ha mo sele en ko ka captain ma nda yi kala nda en ko jaw ka gore kam ci pa ko wata ci pa ko kam ko ha jaw kara be no eh ko ko ta ba mel fut ko han de gore ko ne ha ko wa ko jaw ka gore kapiro kom ka komen kapiro kom ka ka dogri ko seta te ko ko kya karate ko bora ki ko gurum gur ko ho bora ka ngi ta ma su ya ka bora si ya te ma ya ki awro ka bora ko sin kara ka ka di ko sin kara ka ka ko ka ka di ki sa ja ko ta ban ko te ya ka da ci ka so ka ko sa ja ri na ka bora ha number 22 ma ama tele akwa kama kai kai kai ta kom go kom ko na si ya no bali no bali ke ri ga to han ka dia ta kha ha ha pa kan ko sa bora ha kwa de ko sukan ko tar na ko ek matro sa se ko bora ka ko sa jawati ha ban ye pa kuri un ta khau ke wa ta ka ti ga na ha ha ki man da so ye ko bora ku sukan ka me da te ta ba han te bis na ta ka ti ke sa na ta ka ki na bora yo me ki sa ta ka go am kare ki kare di ko ku ko te so na ba ka ti ma ye ko sa jawati matro sa ma te ye ha ta da ko e kha te am ki ama kwa dam khaya yarta ke khati kare kare na khat i ka soka khat padi adak ha acha ana i kara ka ko khag ni mang iya tiwe ya yarta ke khati melfort ko ka ta khat padi bora ande sin kare khata 28 ma bora ha kan ko sa ya ya ke bora ya ka ko ki mo tome ti ngo ngi ma dara bare kha ba khwata te bura am se ko khurusina de kha ba iya kana te te ba kha bura ti sina be kha sa bura ta ko e ki ka se ko ngo kyare kyare na kha bura chi pa ko ti ya de chili boys ko ha ka de ka ta un ka se kha e de ko kha ti men fot ko ngo ka chi pa ko ka ni ka bo se ka ni ka se ya ko ka ka ko se ho i ta ti ka ka ko ke ti ka pyo ra ka re kha ten ka ti chi pa ka ti manga de kha ba bura o kri na ha Figarido, Figarido ngi kha ku ka sa ja war da chet pa te ya khat kam ko ro khat ja ku ya da ka ro kha bora kyar kyar ngi de khat i ka so ka ha pa di kho i sina da ka ha pa chi ka so ka ko ngam ka sa bora ja war ti mo baram kan kyar kyar na kha da ka bora mo baram ta ba khat ke ke ya ki bi sa ja war ti Figarado kya kha ta ka rat si ya ya nge mi sin khasa te tin ko sewa suya da zama katara khada ta bakan gom ko banga da bakan tara tabe bora do kro o wa ti be ka karwa wala ka ko ko ko e ma kuska go

0: Como al patio. Hey, Matri, over me da over un guato bajar go, como voy a pagar acá anda haba que te voy a meter. Nel fot kwati bora ko hoya ha. Al kwati anay kala ka kwati. Ki ka so ka jar jar da ka ha ko to wayar bora kay ke de hakki be ye ne to kan la la na. Ha pa ka ko ra go ko ko sa jar da ka ti ke se ye. Ha kam go kom se wen ko kam nan chu chu kara kwa kone ha kwata ba kam kam ti kom an ko ma ko sa chan na ko kom sa ta ka ko gwa nam ha. Nu nu nu.
1: Mas Spain tsara gira kum kum kama ko bura ni gira gum ngati min da tunga gira ko Spain tsara na 0-0 chipa United 0 Milford 0 wa chipa ko ko bet we premier sita na gira ko tadi ingi hanam ke bolo mi set tanes da listo dala kendo ka bi fiction do na twa what has two touch chipa United gira ngwa bola chipa United ko bola ngwa sing ala pa kama ko buri bona ton hale ko na number 20 Mosele Mosele buri bona ta no bali Golkipa, kita guru pelak ke Moshele. Apa sahaja Moshele, oh sokong apa lagi? Red defensive kena, apa lagi nak kukuh mereka lainnya kena. Yang oh sokong bola figur itu itu dia bola dong jadi tahu kerana ni duita. Milford kira, Milford buat bola dong terus dong kongsi lepas. Apa lagi nak kukuh mereka akan jadi bola dong cardboard. Skill kena jadi ni macam eh. Milford jadi mana dia kukuh mereka era langit kena kukuh bola. Number 25. Number 25 Mabena. Mabena gira ngum awak bola di kong bola. Era ngum kena ka bola dong gira ku kan eh. Ama sa ka ka de bola he midfield. Tipa United agi wonar garo tam tada kipa. Kosi agi ondi bola ya kolik ogi ondi tagi. Kapenje. Amba aha ke re kundi ta ara wase phala gira kuthama ko kuthama ko chok khak kal kar kuma gara tu hk fa monar chho mong ni sa chhe phagyang ko chhe de pe message to pitu gira chwan e holang na tera ko chho chiba united ki bolawaga ki pa go bolare ngala ko chho stanley no bali ol ko gira ko khabar ga binje bol khate ni tuja ko na chiba united ka gira ona ko na ki chacha ko Jangan mandi tak tunggu cuaca respon saya tinggi dah berubah 0-0, Chipa United 0, Milford 0. Kalau kita nak lagi turn server stadium kena show itu, nanti diri apa berdiri. Mungkin kalau kamu tiba sang, kalau kamu kemarin hadir di FM, saya cipta lagi aku buat eh, respon di sana. Rasa Chipa United kubal ada mula ke apa sih kamu? Tena Chipa United kira, masih nak culik dia kalau pintu cuaca nak berapa play on, on sih kalau kamu berapa cross. Azir garu hukum kita ni Chipa United kira mana ada pulang kira tu tu kamu kipa di Chipa United atau masih mau gaya igin tak kemar gue bola itu ada tu no Milford pulang kundang mau Milford kipa lah tu na dia bola gue kuat kuat betul premier sih tengah kira kuat eh Chipa United Sam Milford sponsor sih agi mengau 0-0 agi rakun kemar gue betul premier sih Ingin hanya membola untuk masa depan istilah itu adalah keendur kapi fiksi itu mana tu? Gonggong lah. Ia masih pelang giring hingga mak cuit Chipa United. Number 21, gonggong lah bola jemur dengan gonggong kocap bola. Siabi, Siabi Isa cuk aku. Number 31 gira kontra gira bola Jones Jones gira kawo se cross bola Das tu chou bola dan gira bu bola di cross chou Das se bola gira kontra ko Le ngul gira sa kuma ko kwi sa gira chou wa Das mi midfield player gira sa kuma ko kwi sa gira sa la chou wa Number 23 Bengo Bengo acok asa gira konsen cuma kan gira korisan ngau Bengo saya buka dengan orang sama Fiatin malita tanam cua Top Sanvel kampu kena Sobe cua Bola gira kumkama kumkama kumkama kumkama Atene gira ngau 0-0 Chipa United 0 Midfoot 0, Fiasti Media Tongo. Alors ça te voit, c'est pour toi, c'est un peu qui est comme ça, ou quoi, Galou. Voilà, donc on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va mazan tipo ina tagita alwa kamakwe igir toru ho Milford da bola gira witi anga gira ko cho Milford ki bola waka ose ball position tipo ina tagita ina sista person de Milford o ni hangi afta person de ose bola gya ka ko juma gya ko kamakwe da khangam ki tipo united ingi ya ko kamakwe bola ko na kani ko na tipo ina tagita wa firi Milford wa agree sorry yangne ci bulak ikhot ko agira kan kama ko toga khal al gam ko radio sk fm no ran sewa no gi ne kha sa ci bulak ya ko ko bet be principe ay juma ngira afina bola ko na khitane ci pa united tude wanar ka dura sin ko ne magira na ko tse ki pa ma safe bola ko ci ma safe bola di bola ma ko tse ga benje sa bola ko se cross tse en ko si ni dir ko ka bola tene tunde ngo ere ngang ko na ci pa Milford ko ko gira ko tra bola tene tuda Milford duwa bon ade o se gungo bola di kambola dai ko nga ade di wala nga ade kucho Milford ki bola waka 16 minutes on chora bola ni gere kunwa 0-0 chiba united 0 Milford 0 che bola ki kwako ade ko wakha kan gum kuma radio ya sa fm no rasio o ni kha sa che bola kuko ta pete pe mesebe juma ngi ta gela bola season ci ewa season 20 tutti 72 season masen koshi kere se makma ko kona ngi ange kucho te koshi ichore ukha makma ko Milford keeper che bola ko ko re kama ko kama ko ko bola ko kama jida bola ko cha te kipe singe makko ko bola ga to koshi bola ngi kucho Milford kiwa o je kucho bola da ID che bola ni tergi ba bola ko tsere ko kono gari do gudu bola da konhale kuna United ki wata naga long pass troubling hale Milford player dire goa ribola da tigdan ko lefuna asa tane Milford is giwa asa push from behind da wikam ki ko wotole bola wa Milford kiwa number 90 igira sa sakama ko fi moshilela igira tole kama ko sa tawa ce kambo ko nagya yo ko sa podo sa gira ge kama ko atta kama ko ispani se kan gen ko bola Milford ki bola tan ga gudu bola tan da ko le kona ta ga bola ga gen fa sa le ni kona ski stan gira ngo te ma sa dina Milford ki wa bola ta sin ha ko ka le ni kona ba bolen ha le da gira kama ko Milford ko bola da gudu kama ko na ge te pe mi se tan gira ngo te Milford ki bola tan ga kum ka le ni kona bola gira ko te ase bola gere ngok khama ko e Milford FC gere ngok khama ko bola thamto bola ke chipa nete da pala ke bola gere khama ko e khalti akhtin mani ta thong chua bola gere da gulo 0-0 chipa nete 0 Milford 0 bola gere ko chua tse chipa nete ke bola waka mubara gere ko chua bola o shu bula bola ka kipa Robali Stanley mas estele ke ko bola ngi kucho etela chipa united ke wa te kal den gere ngi mbatse ko bola ngi da kucho chipa united ke bola waga bidu sun ko ke da tum mo ngi sun te kal gai ngi mbatse war se bola gere tum ka ko dot sentvel stadium ko na so be to te gere ngi mbatse war se chipa united gudu bola te da kipa Stanley gudu bola ta leni ko na o so ko re ragira tun kuma ko ci bayu ne te ke bola dana ga bu bola ko tun kale ni o so bola ko le ko gira ko tra bola binje ci bayu ne te ke ra ko bola ko si tun de re te bu bola pe pe principe tan ga ngwan ai Milford ki wa Milford ko le ko gira ko bola
0: akwam kare kadde ko be mo ko tan ko sekari sina bora si kya su ka ya ta kha mubarak ka bora ha mubarak e ngede ha ko ko tan kam kam e kratik mo sho le ngati ka ki mo go ko kya sina te ha mo ko bora ka ko akwa de de ka han ko kya ko te de bo ka bora mel fot ko kanam kabora hang na kreisen se ka tabakan awa ka mubarati ka suka mubarati se ka johnson ka sia ka bora johnson tin da kara ka ngun ki 21 ki ka bora motleme sin ki ka kara ka motleme se aman da ya ka ka ke nga ka mata te ta bora ngu ka ta motleme sin ki sia bora ba kare kare ngwa ka te mubarak ki sia khabora te mo ngana te 25 ka size ki sia khana tra ka ko gwanam khana nun nun sa ta dak ka xk fm sigo honar tin sia ben o da ko ne fm sigi la ta to ha ta ngi endru ka pi fiuk sin go bona to ang se ta kon konien ta ko sina da ha ko ra te ta ta ka al khana da ka ha sa te ta ko mo te go ma khwas na me de xk fm o ka dan men gi mi ti dam sa kam khonta den ko da me ta ko ma ra ngi sina jam ko ska se fan sta listo dana ha ha o o ano ka boran ka na ikar kha kara ka tin ka kya ka te ta te ha se ko tamon ka khri ta se ka ke ja kun khar na khro ma ko khara ko ye ma kya ko si o agure chon se si o ka ta ma te ya ka ta ko so la an khre khre boran ka ka jama ka ri se kha ni so no mel fot ka di bora si ti ye te mo ka ka chi pa ko ke ka di se ya ta ma no mel fot ka ta ma bora so o si ku ko ya ha o kri ka ko wen sa ke ko ka de aiga ko te ka piro kare khata en ka bol kamburu sina khata kha kare ka nga ta ba ho wa ngo ha ma matruese matruese ma su sina kha anda sudah amat cilika orang kaya anda sudah tak iya borak ngayin saya masih kiri nak faham borak hat kurka maka iya tak punya kita bahkan borak kagus ya jama kari siapa cili buis kadi cipa kak apa cipa United kak apa Nelson Mandela baik kak anda sudah kak kus kap anda kak kak kus London kak banam ka borak pa ta chuchu chuchu ko khate mo ta ban te ka ko ka ko ra ta ben ko winda tri ko ki ko pati ma ka ka ka ba ko ra pata go ko ba hen ko e borak pa ya ka de ko be na in dan kwa ti mo borak ha ham ka ta banam ka borak pa ta ha tapi ro ka re ka ta ndu sun mel fut pati kani ama susina kha boraski kan captain madwa tuwe chili kanon kha borate ka ka kwet ay ko korata we te keska akan kundak ke 6 minute ke 6 ya kha ya ka ka kwen ngunnu de dobsen bel ka sia kha ta se ko sueto ka Gauteng province in owa ta wa betwe premier se po na isra ta ha li kha ko ko afrika se o ko ko na ko ko ha ha en kwa de khata ke tri kwa te bora si ihe ma kwa ke ka ka gore ta te gwanam kwa ta ke khati kwa ana e kara mel fot ko ki yar ta wa khan mel fot ko bora si ke nga khir khiru he kan chiya te be de der kha bora kwa ta ha si pa kwa di ki ya ko ye ko kare khata ni su su na ti ta na ti tu mo khata anga ko te so be ni aba kharo khama gom gom nga de khama ko gom gom gom sa ya ta kharo khama kan ha ko mo thu be kham a mo shole aba kara ka ke chom ki bora am ngul da chhu ya ta kharo bora Cipa kwa mel foot kwa kia mo cipa kwa kia kwa te ka te aku dia ada kaya ha borak le nyamang lan nang iya kwa tama kanung nang kara kom sedara nang kwa mel foot kwa di borak ko ho ya kata aku dia ada ha kiri ada nang kwa dia ada kaya ha borak eh dan kau kung kata tiada boleh aku surat tuan kau teh ya kata saya kau tunjuk boleh ya ya tip eh dan kau berbaku kau yang mati aku siapa berkom kau komentar kata kata buaya kau bol posisi nanti mau ada kau dah kena 55 for 45 kesian siapa kau melfot pengetah deh kasus ini aku kamera kau anda cili skut cili kau hangat atau kau hektar kata aku tapi orang kuasa nama yang kata begini nak kata engkau ni jaga usaha makan terah kata cobe ni kabar tak nak sakat kau usaha tunggu kalau tak makan borak kan kerana kami fikir terah kata temu engkau esok tiap tak kasih sembilan tiga tiga sesi kau kata engkau buat nama makan nunu nunu
1: apa sebab bola gila aku mula kau kata cipa United zero Milford zero offset cipa United awaca Milford dua zero cipa bola gila kau tiap tak manita tuan suara sepanjang ni gila aku ni engkau sabo lah Tetapi dalam stadium kena kuat saya sebab itu, kau sih ibu bola agak aku apa lemah, bila pasal bola, itu faham bola itu naga ibu bola dah gunting mahu lain ni kena, putkan bola, katanya dua cipu ini terkira, info kita mana riga, info ini kita mana riga, ibu di bola kau sih hal ini, untuk hal ini kena bola kita gunting, jadi kita terus kau bola. Stanley itu orang gua bola, kocok apa bola ke? Melford kiri pala tu mana? Cuba ini tetap bola tu naga. Katanya tu dah Melford tu ah player gira satu mau kiri oleh mana? Melford player gira satu mau kiri. Betul Premier League tu naga kuat eh. Di sini si agian kuat eh. Di sini si sini lah. Sesuai dengan season agak ngot eh. Masa pula kira kalau kita kepala ni kena, kira kalau kuri dia gimana. Milford tu kami dia tak kama gue. Yang Huang Hora cua kama gue. Cipa. Cipa United. Number 25 kira kau si kua. Number 20 kala. Moshele. Shelly Gala, yang kira kau di bawah, kira kau, 35, mencetua angguk bola di bawah, boys, Shelly, Gala di kau ngawa, kau bola dah bola kira si tuan dia terima kita tuan mencua, sebenarnya sih agit enak gemeng 0-0, cipa United 0, Milford 0, masa nombor 22 kira satu moga kui. Milford player, jauh pasang lagi dah seng. Macam ni lagi ada kondisi enggak. Sele. Betul Premier Sipta lagi orang ngon. Eh, kalau kena rumah aku. Face dia. Kita punya orang tuan kona. Terus sisi tu dah. Masa bola lagi ada kongsi. Kalau kena tahu kena coba. Kalau kena radio atas FM. Kena siap. Kena lagi ha. Kena siap. Kena lagi ada ini. Kena aku nak cek bola lagi aku. Kena kongsi. Ikhwan dan bingkai dalam kita lihat orang asal fanes dari tu dala. Anto kapi fix untuk anda tua gonggola. Saya sebagai rakyat nak kamsu lagi sahaja mobil Milford ini kena. Support asal Milford we agi kamu kau masuk. Atau kamu kau Milford kita. Ikut ngap bola. Cepat lagi kau keluar kamu kau. Kau betul Premier sih lagi aku eh. Masa sepani cuci segi datang nak kulitah waktu ya. Cipa dia nak gemeng awak zero. Milford cipa nak gemeng awak zero. Wajib bola gila kuadrin dia tak merita cuang. Tocen fail bola gila kuat eh sobit okona. Asang wedding sama support asang agi rasa tang kamu ke kamu kena. Asang sepani cuci agi aku kuat bola. Cipa se Milford betul Premier sih. Masuk lagi dengan ada kak Stanley Gubola dengan dapat si kak Kuipas. Nama Chen Gubola. Awas segudi, matraus. toss bi di bola da pass dal ko likuna long cross bu chop bola gele ni kuna ci bu indi ci bola wata trouver ton skill c'est ton note ci cut back dañ ko ko ngir atene ci wala Milford FC leen ngi gën sa kam nga fi ak rek ko trabula da son ci mo ngir ko ne son player Milford wa Milford ose play gën sa kam nga fi ka du chok oso na ma 22 den gën sa kam nga fi da se do chok ton yara ngol ni da kalatu ci kaka yo o tene gën wala c'est un play angéré ko tamo ko do ko tamo djumé ma 20 machélé ci pa united oligro machélé donc c'est gérer ko tamo ko Milford player donc ko sa gérer comme singa et domé ngéré sa tamo ko machélé alors c'est pour la gérer comme tamo ko ko tamo ko voilà donc on a une nga ci li ten ke wala ni number 2 ten ke wala ko gérer comme singa ci ma gérer di player tabela sachili agida sang unsa gangir ko ni sang player jo ko sun tene gate a towa sun di artak minta chon cho player as tene gate a khamsa quick a gi sakwe o masa towa che kambo ko lagi ayo yoko a support rasa ilang gira akale ko sun juma kata a beta cha spinning me bro kala tu bola ko wa chipa united diga ma mi fort je lamte la gira kala da sang di coba ka ko jam division ko jam ko ma ka jam ko radio ci ay mo norisio mo ni sa ci bola ge o kal ko bola ko mi sala si atou ja ko ci juma ki ta obina bola ni ge halam ko o mi pas fans da listo jala endro ka bi fixu bola cha bo bola kala ko juma di de tem dara da tumara so bola gira ko kala be se cho top player mo Milford players a gira comme son cho to ya da ka cho rete ne a ko ngal bola sang hoara kadiom kitske hi masele ke ke khwe ko agi khwe ko Milford player masele captain chiba united captain number 20 gira ka hara ku khama khwe masele sen bolagira kan tamako wadan kuma kan ha ka tawum rangan tsare fasi ka si pa inde tike bolaga gu bolaga gira ko pa tamako gu bolaga tada ko lekona ta to bolaga ka usu phanghale si pa inde tike bolaga long cross a contrat ke Milford player gu gira ko kawa Milford tan gira onar garu ko ka ka to bolaga gu ti tada ko lekona gu ko gira to bola bolaga de si pa inde tike bolaga gira ngo ko bola yo ma pena agi ngam xam ko skill si 7 yar tax ma di tax ngam choor bo la ni gira ko ñoo 0 0 ci pa united 0 Milford 0 no ser gar ko ko Milford ke dawa ci pa united ke dawa na o ni ko ge blok ko ko ci ka rigaro ci pa united player o si coach agi da ni ngo wala Brendan Trucha ci pa united coach Milford ko bola dunga kara pasi kama ko Milford ke bola tane ga bola giran ko eleni kuna tane Milford ke wa Milford good bola da kon hale kuna Milford ke bola tane ga ko bola da pasi kama ko ya ka to bola ga ka be ni bola da pita leni kun ko leni bola giran bola ta ka dura sa bola giran cross ta ya cross cross ta dar dar ni kama ko Milford ke de wana ya satu handi bolang hu khama ko ni gena to ko bola ta tang tuin ha pala chi thang thang rigar hu khama ko ni gena wala pushing from behind Milford player gena e kum wa jole number 40 kanyi bet o premier sitan gena ko ni han dar ta ma ni ta chon chora bola gena ko no 0-0 chi pa united 0 Milford 0 o chi bola gi ho ko ra khama ko ko ko khak ang thon ko radio xfm honor ni sewa ngene ha zaten bola gira kawet ko am just bone mangira og dina bola betwe premier set kot age top center kambu kona shobeto kipa du bola stanley khel karti masin gani chise 0-0 kya kwe chipo united afiri milford wa fa ifi wa chipo lagi ko milford gira tro ko kam ko wala son ko shi ci degu bola dan ball position milford wa firin fiarta persende cipa wa 75% persende cipa gira ko kamako bola milford ko gita ko kamako da ko kamako ngoy ge bola ci bola gi ko ko fiarta ko manita tonum chora ten gira ko ngawa 0-0 ko wa khatta gam kuma radu ets ka ko munari cha no ni hasa tem chuk ma cipa gira bina bola kama milford yo ta wa cipa inete
0: borete mar garan kaga kwete kay ko borete ngi tanki mi kuye ke ko sanye ke ska kwanam khangon no no no fiarta ka sa jmente ke te se si ya ha ba kam si te ka ka kweta ti khabre ni pa ya ma khat abu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Inko do wat we yakisi na te ka gom kom se usu ka ha we ra at Men ngama kya ko bora ai kara ko ngam ko nam ko ka ko da ka ya hati Tu ya ko ya tu ko hata ba ketra hata ko kai nda ko ko sikka ka sa ko ma tum ko ba anda sino Abu Bakar Mubarak anda sino ma ko re na kya wa Gomi ko na ta ya kara ko sa re te ko nam ka ba su se na te hata ya Melford ko ka ka sada kara ha I kare mo ha awas ye ha bora ha yet Bana ha bora ko ta ha ko be gom gom ka ko bara mo se ta gom gom ka ko ta ti ko bara so se na te ha ta ti gom gom ab ja tu wat ka so ra kara ka ta bara ki ta te ka ta am ja ko so na ti Abu Bakar Mubarak ka sura ko wato Ima ko ya se ta da sun ko ya ta o grisa kara ta aga ko ta ti Na o ta ikara ko ke bora tam se si o jau ka kai ko jau ka gore Bora si jau ka si ku sa ya ke su I ya ke ko mango Ni mangye ko ke ja ku nda te hata Mubarak ore na kya hanu Mubarak do wato we Enko guaram ye bora si khoy asa jara ta kya khati Em so si ki khere ta anu san ka Johnson ka heng a ta kya tida bora kare ta be Che mo ham so si ki khere ta kara ye ka wa ta kya khati Deu te no bora ka jau ka kore nga horo ti bora ka se ko khwa Melford ko ka ka sa kya ati Eu tá com o buraco aqui, sabe? Tem gente que quer que eu como cuva. Agora tem buraco, então usa essa casa, se tem coisa que não consegue com o rua por aí. Mel fut com cá, cara, que eu enjei com essa coisa de água, tem que ter com água tudo. Capiro, rua, se na minha fata. E como que eu vou por aí, para o como é, Stanley. No abari, foi. Amang kwe wa bora ek. Kuya ta ka horti di sia khat do dekh rahe pa dal ka. Mel fot patri ka swa wo kha kre kuya ta horti bora ka kar do hai jau ka ka su I hai. Sui sin sa bora su ya khu ka ka su ya su ya kai ka ha ku ka ka me. Ko kha ba ta kare kare na wa ta ba khan ko ti ka ho kha bora hai. Ma kare kare ta ba ha me kan ko sa ku khan ti bui da han ku ku han ge ko bui mo mu wa thoe cha de te han ge ha ta han ne ta ho a ora nang ti ya go ko ma kya ko la ska pere re he ta ka ro ha ne sin ha ka ka ka sa ke ko la ska te ta ge wa te fire en fier ta ka sa is minute ka sa si ko ha ta ban ka ka ko gwa nam ha no no no no sa te ta to ta ti set fanes da listo dana de endru kapi fiuk sin go bona to a concoli en ta dam sa kan kha ko sa kontal yen ko dam dam ko ta ska fm gitte to ta ta ko ma to su ki ma pu eng ha da tum 5 september mes ki te ta ko ra ta te to ta ha gitte ka ko he ta ko ra ta men men fort do chipa united ta se ko kiri ko kiri ko ha to ai be ma kam se ka ko ka ko sa kam ko ka ko te ta kam kam ko te ta kam hen ngai ta te kwe kwe ko ka ka ku te mu sa kwa ta ka ya ti no ha kwa kwa ta kam re te ko ma tuen de o ka ma ma ka ma ka kwa ma te ti ko ka ka ku ri ta kwa ku te ka tu wa te ngal ta ge bi ku tra ya ka na ha te kai ko bre ka ka ku ta ba ka ni te ku an han da te ha ta ka ku te ta ta ba ka ni te sa ku wa ku ka ka ku te kai ko tra maka ka gore eh na cepat pasal su ha pura ngan ngan ha pada ada kati ya yar takati ha pada ka mubarak ai ke tan ke udah tua ha ne ke tu ko sa jawa timan kelas darada ke jibis ko sa jata memang iya ha pura ai kuska kalau nama kyar kyar di tu ga ada kati ha ta ko kan ha ku ka kan ko ko chure ha ni ha wana ha pura ai ko ke ze kur kur da ta ka ya ha orang yang kami kau kita akan kau tahu cara kita akan kau tahu jadi kau punya kita akan kau tahu cara kau mungkin kau tidak tahu apa yang harus kau yang harus kau menjadi kau menjadi kau kau curi kau ya kau mana kau boleh kau dah cepat kau cepat kau kau jadi kau sejauh kau kau tahu dengan pure kau kau kata kana ma kabara ko ta ha kes ka te mor para ha no ke ki se ko ku ha ka me ya ka pio ro ko ka ka ko ta ba sa na ko ko sa a ko ka ko cha ka ma ke ka ta ba ka ta mo de ko ko cha ka ta ka ti ri ta ka ka ko he be ko te da ke ha ha si ka ka ko cha en ki mi ke se ko ku ji en ka me ka tum ka ko ma ka ko ka ka sa ka ham bu ru he na ho sa wana ka bora ko eta ha ka piru sik e he ko eta ke ha ti kare ka bora ha ke e ko kara ka ju ke ku ka go ko sik ta ba ru ka go ko thri kara bora ya ya ka ke ka bora ka ho ati ha ka go sik ami ki kan ami ka ka ken ko se ko ka sa ke ta ko war ta ba ka ka ta ba kan kurina ka ta ke su isi ka ro ka bora ya ing ko kanan ko kada ta kha ing de kr kr da ta kha ti ka ka jawa ti ti ka ka ro ye ko di ti ye ko ye ta han sa se kr na kada ke su ka ke ka ta bora kada na ka ke kha ra ka ma kwara ta ka ti si wa guri ka pa di ta ka ti mel fot ko se ko mel fot ko man ka ka bora ta ka ra ka mu man gi gi sin kara ta ka ti ke su ka ama ke in da ku ka guri kada khabar ko ta ha cipat padi cipat bakka ka sa jawat ko ta bakka ka sa jawat ko se ko kiri ko kiri ko khata uno khara ka ta ban ko ko ko ko ko ka ba ketre ka ta ka ro se jeri na ka ta ke suka ka piuro kare khata kama kai so ka ti kwe kara chem kara na hambe kama anda dango he wo sa jara ta ban ko ko ma hen kwe ko

0: Kata Dobsonville kami tiba suatu kat Dobsonville Stadium ke suatu kat para suka Gauteng Province kau kira kau tak ha Betway Premier Sep kami tiba hendak hendak kau kau tak kau khabar yang gembira sikit tak nak ha yang gembira sini kau rosak sikit tak kau kau kau sih ada tak kau kau nanti kau kau nanti ikan kau yang kau jahat tak kau nak sikit eh nang eh tak kau rumah kau tak tahu tak jauh kau mana kaya tak ti makana machipa na maka to attack eh te kwana makana ana ko ima ball position te mo ne kwana kana ku 155 ska chipa kwanza na ngwa 45 ku ha aka ku te kwana kana ka ana sunja Milford kwanza Milford kwata ba na ka ka ngwa ko te a I karat ngwa ko ti matka ngurum matam siki ma amangi wi gurita aja te de hate mo sa ye Cipa kau kata bahkan dengan aku kau kuang ala akan aku kiri anda seni yang kibi aku tak iya kata kuang karena aku tak dengan aku. Spelilang, short tau cipa spelilang. Ayah, spelilang. Aku cipa kau nak guna aku ya tak kaya ti, karena anda seni kau. Kana khara sina da kaya hati kana arobe akwa kana yaya ta ma kui kui sa gyau da kaya hati akwa kana arobe kana akwa yaya gwanam gibi ko huina ka ko ko sa ye tan ngai kana chipa ko na gwanam ada ta kaya ti kana ngang huina anen zati Milford ya ko kana ya ko do do sen obe anda sen mo chepo foundation ka kara ko ata I ko aga se te khata no ama ama ama shobe ko mata tinya tinu kuka to shobe ya tata no ai he ko esa ko eta ya ha da ba hanu cha shobe ya te ko ukri ko di kwana ki ange bi sina kata tsamzi ki to to ka kwange bi nin to a ka ka ka bi ro khere ko kare ko te a te a ka kwa ko nda e kara ukri si ku ko khiri na re tsamzi ti khate ka yenu cha ka ga we akwara saka gwana mtete kikreta kiti te sekheri khwako kiti sekhari khwako te sekheri yati kiti anga kwako na uta ikra khujku ya ha reta akwara saka takka kireta kiti nsatu ya mushupisi
1: kwa ene ngochobe ni ndatsa kulina
0: huyo akati yakala te dikito ara te dikata ko ena ko today takka kire ko komi ya khuj te tai sina kwara ha he is making his debut and he will look to try and test the Messi experience na I he gwana mkhatweta ya hanu ki spreblo kotaba kha kwao he uis ka ukri he guya ya ko kung khosa New Zealand se tate ana khata ha e takte te ko nsa ak khata ti ke su I e e yam ka ukri se khri na se su I e te ka ko kha ko kana te kha ko go akitek emu watano All Blacks sikatere khata sikhate emu wataka ya khawana tek huwa kusiyata be aninja sikate tay ko khata khata khate tek kha ko gung tre sikate anda khase khara khata ukri ani borasu ani ha sikat na ha tete tak tek taba asikate ka ka kubri khate ngi kusuki ya khwa ngi kusungi ros kite kay ko khata ko ji ate wonu te anga kwa ko na ta I kara kunwa ta khare ani he no ani ja ukri staba na ta I kara ko ya ha re tak Aji, kede khate kha ko ta tiju easy aji. Teke se ko last effort for 40 minute e ya kwa ha siki te khte mo shubi ko kuno te anga kwa go wo kre nda se khri na ta nyam ka ofis kite wo ko jin ti do de hatlo ko wa kuno tuto kha go e te mon kuya nda ngor e bora di foi fi ju ku ha chipa kwanda dri ku ha mel fort kwanda ta sura ku kha chipa kwanda ku ta ha mel fort kwanda ta sura ka ko ko te kai koro ta ngire na emo de kwara hano fo ku ha chipa kwanda ha mel fort ja go ku ha mate nga horo ki kwe tin te kai koro ta ben anda suno ka ka kwe tin te kai koro ta te ko ma da kaya ti gwanam ha ngonu ngonu ta a ji gwanam te ha ka ka ju I ji ta ba han te kwa ha ta ha ngi bi ku si ki kham sa yes ki te kai ko sa yes ji te ki chakra I khuj ja gwanam te kwa da kaya tin a ji te wo sa hi ta ha a I kan ka u sa kanu na khata ko da ska chak garu ngonu sa ada ta kaya te ko me a ji ti no me a ji ham berita in ke si ki a ji te a ka ko ta ti ju I ji se ko u sa kwa ha ta ha su I he akwana sikati doro khata khara khan te ka ga ko ekai ko se winza ai be manzar ta bar te kai ko kha te kai ko se akwa ko si ite he ja kwa eh hisem sa hi ko e bora sik ka ga ko kan kara kan no khata ba khan ko en se ko kwa khata gibi ko khuy khata ka ka kwa anza te sa ta akwana sik ai he ti ta ba ti doro khata ti ka mo khata ni kam khe de ga chaka chaka go khosa he e kwa mgo ko ma kan ke usa go wata anga de ane a di kan ke usa khaiti Beaten to that, it's in trouble.
2: Pupuma, Milford ki e coach magira tene khoda asunda ngwe bola suka bola tene spani twish gan gira kan kama gore mutana gira kal dosa juma gira tse sa chinji kol maga bola gira kwa ko e coach sta gi ko ko khamsa ba go sigi tene gi khoda kal dosa bola gira tse khama ye half time ko spani sing gi ya chingu e quick e tse gan ngwe tene gi ha cho o wa twish gan gi ha kala to ba ngi khoda na khau che e bola tene gi gi khoda ko ko chipa united gi ona garo mukhwa ko ya cha ya gi meta tua palat ikuna dena ti ngeng ngi 1040 dena gi da khu ki wana ar garu cha i gi to ha palat ikuna wa ti mesi gi bola gi khu ko da gira kham ko kham kham kham ko ka ba betwe premiership dena gi akot en maka ga sen bola ga second half ma am ju ti gi da u bola juma gi da ga gela gira ko top 10 vel kambu kuna ki showe to khastem province bola gi kham kham ni khawari to khak ale gham kuma radio x ka fm honor nsiwa ngol ni kha uche bola gi khak ko da gi ni khawari khama ko bola ka half time to makal dula se ko he ba se ko player gi sin den gi khak ko bola mas chipa united tene ma wala gi sitole sem den gi wala number 50 number 33 den gi wala chai chaya glove den gi wala karim number 6 wait den gi ho chipa united den na masin ko tene milford den huna tene ko la kya yi ho ho gi ka tur garo ko chi chi gi ha tai wa madando den gi wala si ya den gi wala kwanya den geula oche bola gi hotona bas joy den geula radebe number 50 number 21 globi oye den gi hakala to chipa milford ki gani kona sang khochi ma sikta gira net to tho ko sikita den gi asang akala to sport ki wati jala sang ko he agi ari ko kuma koi te fe den asang ko he south africa sa new zealand den gi dal mun sara khabi sun ko den kala na ma wana bola antena ko betway premiership
3: chipa united
4: Oh, this is the one where there was a call.
2: So, Milford kwa bit we Premier League ke season siya ngiya 2026 atoke 2027 season ngiyaqwa leda maqala lo sam juma athi cricket akala bhola wakabisi game then ngiyaqwa to sim coach isa ngithi ngiyana kwa sothu naso ngibona ngida khang khang ke handi then ngithi wona e kwa he ukuthi okhona na Milford area ngikhona players then ngida ngtwin hada ngithi cho okwe cho obola naso then ngidi hana yellow card ke Chiba United a player mche bhola ki khwaqwa mse bhola giri khama gore khum khwa kwe initially from the free kick taken well kama se yellow card gani khona eh wa Chiba United the offside wire firi masun kona wire 5 ki Chiba United Milford dangya kona ya cha ingi ki wana wa chigiri kula offside tene gira kula yellow card tene chona gira red card tene gira kula che bhola ki khwaqwa msimuthe khawu ngatene ge khala skomoche ngire khabola ke anqwe jala keeper chawe ke qha skomoche ngire khambola he Stanley Nowabali jo hitene ke qha waqala cimhlongo weda ngihuma ngiqhuma kuyaqaltwa simjuma ngida chagala bola ke bola ka ngumfasi khona kuye pituchu qoba khawa singeke mkhathi khambola ka fasi khona ka maqala tu daba singi cwa qha qha gayi tv qha qhuma qala qha qhuma radio extra fm onarin sewa ngini hara se bola ke kwa gida ngumkhama kwe ya Andrew kathi anqanqwa bola amane singa game njuma tsiga gita of gaina bola njuma gita kuqhama kwe kama Chiba United kama Milford uthe bola ngikhoqwa
0: Chiba kwaqa usa bola ya de tabahana Milford kokhuwa ko kaparisi o ke ukrisi o ke kunya ko ya kha bola se o ke qankano na kha go se iya tsa de ho ko munu ncinci second half khamsa ke Milford kwaqa kara ko Chiba kwa wina sa ye bola
2: ya masache Andrew kapi fikundo na to agongola kage kwa mugi se bulagire ko thama ga tsage Chiba United ke gani hola tsale ro sang bulaga second half so Chili Boys maji ga geta nya ha ma ha Chiba men si ga gira gala bola de maji ga ha ni fort men gira gala bola ko sibala men gira tsala tu ra sang atyo ke bola ke ya khwesi kona ninte manita kona magira sang juma gira gala bola ga betway premier ship ngang ma tsala tsam tsam ko di 5 day spend September at Ankuna ingehan ke bolam asefane stalisto dala andro kapi fixing dona chogongola daga wa betu premise da tanga ni e khatun ngun hola ke subito top send vel kambo kuna asetoche weda gen hu ko supporter sunten ge a au kama ko ya kama ko ya ge ka kama ko spanish ki maso so bol ga half team da tazo signal at da tal da sum juma ge la si ga ku kama ko bola wote bola ge khakko da ge ri kama ko ile kum kama ko spanish si sangi da tani ke ku kama ko bola ticke bola ke ya half time kuna
0: ama ya kwa half time mo khwan pa parenza ke yeng ke bi te ukrete ke te khasa te kwa di kam reng le he reng di bi kusin goro kuna hambe khabana kun ge bi ku he no khabana ngun ge bi kusin goro na te khabana ke bi ko tak khak be ke suka kaka kwe ke te kwa hata ha kaka kwe ke te tak ko sa kwa ti tekin go kaka kwe ko wina kwe ti ko ka ke se te ka ya hati en pa i kra aba sia kwa ke su i he fefen fefta kha aba sia kwa ha ham ta ba hanu ore kame te kse ko ya kwa khabana khate ku kasamo para ka ta bahana chekara khata ta anga kwa te Abu Bakar Mubarak ama ka sura he wo khata ngo krisiki andesen kum ko bange khata ka ka sa kuma tuma ma kai kara ka suka en kwa se kuma ko chekara kwa khata bahana ngo ta ti ko khonwa ko sa ji khaka ko chekara kwa ka suka

Capiro, como Capiro, Caracanca, do Greek in the Kunta. Come take wins at the IT, come at Tita, quite a head, Yamako, Kanaka, Hate, Kakoran, Tekomakumus, and Taker, Hutkun, Kukus, Kuskan, Kukusarita. Tipa Kognati, I got out of Awake, I tell you how awake, as well, take me when I take back for our way. Ora ya ma khak eta peta han ko ya ma khak teska guru ko ta ka ha ka eta men ko ya ma ha mel fot ko ko ta ko ka me ko sa kya ta ko ka ka ka ya ka sa ye pa re ima khat ka ma kya ka na ka da bora ka ma ba dang an ko ra ta ka ti ka ma ko war ta ba ka ta te ya ka ta ko ko mel fot ko di ka se ka ka eta ko ko ti ka ba ker ker ta ka ti ko go si ka ma ka ta ka ba te ka ka ko si ka ta ko ko ko ka ta ko he ka ko de ka ka na ha ka ko di ya sin ji bin na ko ko ko ta ma kya ba na ko ta ma ka iman ta te ho ko tebe iman ha ko ti o sa ta ko ngna ko ko ta na te ba ko ma be ni iman mu sa hin mu ko ata wan te ngna ko ti kwa no ka bora mel fot ko di mel fot ko kwa da ka ha ti kwa ko ka u sa da ngna ti mel fot ko bora ti ka se so ho ya ka ta ka ti ka ti ka so ka ti sa ge o ra ko kan ko se no ro ko bora e ñam ka halfu iko tiya ne ka ko ti sa da ikra ka ba siati ka pa dia da ka ka ti chipa ko kya ko ti chipa ko suru na ka pura re ai tebe e da pa man mang mana ana ikra ka ko ha man bara ko ta ba na ka ti sa na ko ap ko ko amwa ka ti ka pa dia da ka ka ti de ka ker ko ko ba ka ko ser ko wara ko ita ko en khewa ko ko khiri ko ke ko ke ko ti na ko ya ko da ikra ti sa jawati ne ha ka kwa ta kam ka ko i kra si aba si kwa tu kam go ha ka i da ba si na ku ta eh nda kai ke kai ta ku ya pa mo ka bora kir kir ke suka a ke mo bora sta na ka go kom ka ka ta ba i ya ka bora go kom ta ba ke sna da ka ti ana i kra ba na ka ku wa ka ka sen ke jawar ta ba ka ka da ka ka gwa na ma ka pa di gwa na ma bel fo ta se ko tan ke te ba na ko ki an ka te mo ha ya bora ngka kat ka kwate ne kat ti ko kat te ko kat na kat kat dia de ke ha mel fot ka bora ana kat mel fot ka dia de ke ati ak kat ka jama ka di kat dia mak ka ko ka ba kat ka re nak sa ba tur wa gure ku ko hat ki ka ko mo ku ko ti ki ki ka so chare chare na jama ko ko sin karat ka kan kai ko ba wa ho yete ka ma ma ko kai ko ma mo ko ya ma ko ho yete ko na kai yete ta ke bi sin ka bora ke ya ka kus kan ba ta ka esna te ta hurta ka ya ki u ba se ha bora ka ke ma ko ta kir kir sun mo sule aba susana ha mel fot ko se ha ke ja kum ko sa jawar ta ba han ko bora ki kare ki musiki se bora ki yeno ha ta ke ka ngu ha ta ke ka ko chore ha ke ja kum ko chi pa ko se ha bora ka e ke ya ka ko sa jawar si pa ko a ke ko ngu man yamo ka mo barap ta ba ke ja ka tre tre ha ko ka ye mel fot ko bate ya kada bora kada ha ge baka di si khwan pati kwanam te te ta ke te te xk fm ski chipa united ko no mel fot fc ko ta kai ko hatta ka ka ko banam khang nu nu nu ho i ko hatta ngam ka yosef mu ka kui be kare na kata am ka ta ban kare na kata kai ko da ba kan kan aba sia ye ta ye ti hin ka bora kai kai na kibi na ka da ba wa da ra ta chon si kuna kai ja kun ko sa mo da ka ran chobe ni iya da ban ko da wa ta ra na khoi mel fot ko se ka kai ja kun ko sa ja wa ti chili chili nda bora ka ra ka kin sa dia da ka ha ka ta kan kur da ka ha ka khar chu ko ka ma ne kin ki khara ha mi ge ko da ti da ge ko sa da ba kha kun ti kha ta dia da ka ha kun ja to man mang mana ne ki kha ku ti ama kere kere kere kere kere rata bahar bora si kere kere ta kin ku ka bakara ha he ki bora ka ti ya tebe ta ki se ko se ko mel fot ko chipa ko mo ko mo sa da te ya ha ka na chipa ko ko wa re ka ka ya ya ta nda ya ha ka ya ya ya ha ka kya ko te ha ko to ha ko to men out a wa ti ma ko ha ka ko kya ko te ka de ke mo ka ba ko sa ma ka ka ni ma ba ka ma de ka ka de ka no ho ma ko ha fu ga ri do fi ga ri do ga ri ke ri ko ra ko ya ne ga ho ri bora chipa ka ni

0: uthima ajike ikhonqaqulinqu
1: eskaya waya ngwe eskaya waya
2: ngwe ngwa ana kya diregare kamkuri go a ngwe mme September ya gwa tima na mwete kamkuri go a atame teno tshile ka go ano sotwa ga ana kya teno ngawo etina ka go ti e kha kara go tsana tlo go dau tai na ta kamkuri ki nge kamjika go na mwete re tem ngwe santa me de kwe na de tshile ka ki Anke ha tshile ka go wena ke na motho he ke ka mo tshoto go tama kha kha ka ne tlo go tsa e he ex a tlo mre dena mogo fire ntona September a se ke kana tsa go tin muganta no nna ma o ye tsara ka se mo tlo ke tlo ka ra go ye ke ha mo so bana tsa go namu ha re tsala go tinki ka ne tshoto a na ka ne tshile ka go a na ka mo ke ka ne go tego na go tlo go gande nna mo kwana ka ne tshile ka go tla

onar ten siyave o he tahono niyaha FM kama tsaka temu ne teki foifoi kama kutao 6:05 tachminete zite zao karahwan firi chminete temu ne se kutao teki yahwa 6 ire kanti sam ne 6 ire kama kwakwe kama kutai kujit anto ni sakien uinge kujira dwe si no 12 ire sikahiri akun die Reinhard Kulabi Kapunda antoni sa kien tresen di etao adiu anisinja yata ne de kien karaga jamana tsama yakwe te utwin jama kwa khwangin di kha gwencam kujito kharaji to tlo kujit an kien tsamcha ngoma ham ne kaise ke to ti khuwa te vetwa u intse kha kusinde ne sa ji gwanam kha eyate ke ya haji ntio te twen ka ne ke mqi kha mati qeremat eyate ke ya ha sa tsame ngo twene khata ti u ani shoka timi yakwe xa usena eyaho te cunxihe xa ikudala

Ona retention o he ta khono nya ga FM tsa maqesa ka temone teke sei se tsama go tao 5 and 20 minute te jao kara khwana te Reinhard Kulabe ka punda te khusi na go ata khwana tsego go tao 3 iri je tonde twa sa rana nya ga iri ka te o twa se go tao gere ya go ne ke tsama jika te mo tsan o hiyo kara tsone sa ke inqeta mapau eso o uinqe je rado so ani so ka tonde twa ne te ana khwa te ke si sieba tsama go tao tsama go tsama je te yisere go tsama rado se a ya go tswago na ite o isere go tsamete wana na se go tao tiki nyege ska gere ya go kwana ite ana kwa hi ke tsamtse ka tsana o hi o ka re tsone sa ke eng rado se ke tuwa go tao isere go tsamso xa ya go tswana isere go go jete mo te o tsa o tso ka di tsara go sa hiet ada ti me ka re kwana ite tse go wa kwa hi e tswa di swere ma a isere go go a kwana tsika te mo tsan o hi o ka re tsone sa ke eng a tsamtse ka te yisere go tsama a word nonke a yisere go tsi bona mogarado sketieno de xa e go tshwago ne ti Reinhard Kulabe ka punda u inqere go di tsoa go khusi no go tao yate di gere na wa ga te go e go tao ku ntshwa tate ha yo ga si go tao te ki nyege sikate se go tao tsailagwe.

0: Ona reten sewe o heta khono nyaga FM mate a David Fori dieta ecuya mate nite akade baby magnet up your dear na can onyo karatsa one sakia icama tsaiska temono teki sewe icama kwa town nyaga 20 minutes sewe kwa town ngiye khwane tetwa ta dieta xa ikwade nete uxa ikwe icantsa one sakia icama tse teki khade tetwa ta xa ikwade nete muwa teteki ukhete utse usiki soto ta qite go etim kana ite uanxeso onxode nete muntu unxisoto ta qite go etencam tencama tikwana tsikancigwe etexiwe kwetakwe xa oroko tsena tsesa ete go nxigo henko gwanamga teta ya khateta kana ite muti xa ikusiki xa senate utakho nancigwe ncama takwana tsikana ete ya orota nancigwe ete tsa okati vene nncigwe xogwa kwana ete nncigwa kwita umuno xa ncewunisa a aro kana ite utakho nanceta ya xwara xwa ncene ute muto xwa xo dzi atsata ti eyata na kite xa ikuxwa ana kiri ntake kamkure kwinhe irita ta khono a go tsete tuka tsuti a te gara te tereveta ti kone tere te tsuka mtsika go e go a ibende o kone tsike te tere go reta a kone a te o se o tsike ke go tsete ne hito te jara nge go tsa a te ngo tsauta ne te tsa o kara go ta o te ta ti ka o hi o kara tse o ne sa twen ne kiai e nge go tsa o tsuka mtsika hi sena te tsa mtsika muhe tsa tsa o hi o kara tse o ne sa kiai tsa we e cha kwana e tsamuwa ticamtsika tsa tsa tsame wo te u tsamu subusa de twen a susena data akona tsika hiti o teqe wa kweta u tete u tsamu subusa u twene a musuka gwana mkhangwa ta kha nguta hiti o teta kho mbango ndingwe tete
1: kai wa macha ha ida ku tete ku sa kaya ma khunu dala teka ida ku kha na ma te ku kha ku te bala ngi tinda ku ku ta te ka wa ma ha ka ka ku ta ku te kai ko ma khunu te i hang kon ben ku ngo te ti khabi sa na khunu dala te ko ja wa ko

ona re tenseve o ta khono nya ga FM de ke dre ga minute se go ta o temo e ya gwa ha ag ere he ka di sana ag ere xama gwa go ta o xama go tsamje de tluka go ska jama go ne ti do de tluka gwa tsan tsone sa ke ya so tongwe kwa na jite o tsam kure go jite xa sentate de o tsam kure go jite ana go ta o teta dim a kona radio ti do ti te tsan tsone sa xao ani tsinza di thank you khwete ngo akhe ngicamje aqeqe ne de classin ngo de qei de qeu akhone khotse ngo qei sinza kunyo kwe tau data to utseka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda we qeqe ya hatswa tana ne ga ka te utwentsa ma segire ya kwena.

Manu Worldstars en aya on the beat ta kiten angkwena te ya tiamang chan a te komate seke ta te ya tiamana khana o chan ki ya ha ya khri khri ngre tam tsa ka te mono se ko ta o ha de tin kam ta hi yo khri 39 minute tswa je se ko ta o nge kra kwa sorry 38 ha bijna 39 minute go sa hingeng te anka de teo tsam ka program eng te ka ntshara go ta te nga ma te he si teo tsam kuri go jina ta ire ka reta so teo ditango ju tsam si tshwate kya ha nyam ka program teo si ke ditango je te ke kere ha ditango je te ke kere na se khere na gwana teo tsam kuri go je te ke ja gu ye e te na teo tsam kuri go tshwate kya ansa te o kam kure go jite se ha ya si yalfriki si ma kon ja kon ha te o avas ka program sto te gwe e kwa o ka ja kon sa hin nge ka kona ki garo no hone tin si e va o ta khono nye ga fm si kwa na go to an ko darati marcus jetembu mseta ka te tu ta 12 re te se re re sa hin nge se ga bana ga te ki tungu ka ro ha nduka ma tengwi kwa ha ka ma ya yo ma ga bana se te ki nduka ro ha

0: Yani xa kukuthi khule igqibe ecocwa cande kuthi anakhwedo teke he camshi dawode ke tekhuni yari xa kuya garada kunum nxekhwe rhabana ncopta tiya xa kwa khwa ntibe nxekhwe xexwa tanekiri yano ncinta khundi teme cushu wa ncinta nxekhwe nxekhwe xa ora he xexwa mgitsha garana wa komisho nxekamshi ka tebe ibele ke tikti yata kshode shim twenda ha mtake kuma kutsha kumo dukutu mboro nga khoti nguri boriti no a go di bebele ke tla kiwe re ha ke ya ga te tsa ka mme go di koma go nte bebele ke ya ke nte do ka tsa ka mme tsa khamenta a khwena te o tsuna te o taquna ngana o tsuna tsuna a be ya tsane go nte a tsa bebele ke tsiye te tsem go a mara ana a go di ka kwenye go tehe a nja nwa ta ba ga tsama na ta tla ke ga tshwe na ma go nwe a mo tete shu ane nwe bebele go ita nwe te go ita ha no tsane mana ta a go ito ana go tehe
1: tsa ya ha ti ya pe ya te khala ka dha tsora a ti ma Pero roe, ceu, cai cara rua, mana, já anta, mate muito, se rua, já anta. É, né, que já não é tia, beque, muquame, betia, beque, tati, tia, toma. Tinha, hein, foi, xere, na rima, muquame, no mesmo, pieroro, tati, o tia, ya, hanu, te, coma, darahi, tia, te, juro, na rim, diga, te, com, aí, te, care, a rotia, tinde, te, cata, dinete, cata. Kum dinima, kum dinima.

0: dinima trombema no diga chere he denga he tate unwa ko teta no ngamte teta mkuri ma twai chawe kunim ko te kyareta kunim ko te anata tem yekari khoma khoma twam khoma dwam khoma te yekari nata khawa ko te yekari nata be duwa ko te yekari tabe unkhonim khoma te koro ta khwa njabe mkhoma un dum khoma tabo ma ta ko ngamka kyam ko ta teta shona ta ko twa khwa kare na kuni twa ku ku mate khwa kare na kyaye nga ema khuma tsonwe ta no nga tsheshiye shanda ma tsonwe ta no nga tsheshiye nga emte ko khame tima tsema tsonwe ta no khame ungumkhu ngiyabe dikho wa te ku nga twa te tsabo shiye ta be duwa dikho wa ncam ta ba ixote ko dum dum twima gunino karam ka kuyi quta mim khoma shawe ta khono thuwa khono kuyi dum kho mama kum kum khati qaye besh natimbe shi tsabo mwa kuno kheri gwa kwe tsae ta te te ta kuli hene e tsa tsa tinama sha no tinama de mama be timtwe ma juno sha ti te kara ham tswe mba mti kara hema gwa ma ya tiye shi kamwa mata ta go khere no nne e no nya in khide ma to mi khai khide ma to mi a di shwe tso in di tsu di no ti tsa tsa nga ma no to kom te tamai ka nya ma ko khwete ta khwete doro e mga mo toro ma hambe ka paro ma hambe doro e ya ka te nya ma hi na go tsama he di kuto di tseu a ka ma ti ga ko ma tswa ya ko tsu tsu di di tsu tsa nge o tsa ti ku kim ki ta khuno dinyamsha aka kai ta khwetwa shum kitwa nge utwa ga tuke ga ta khwetwa ga tuke ga tsone ku ibe hey ko ka ko tse mami ku te mane ka mjwa am tjo wa te ma tjo ibe ngam kulima ndu khuna sha ko teta te khwete sha ta be dingana nguri te khwete sha ta tano ya ko kuwa makana go no sha go te anata te nyam nyam nyam te teta mangu khu ma sha nguru majwa go makta make go makta tyo go makano te garano tshiya go mbusha kwa goe mbusha kwa goe tai te kuria ti tshubina go nna tswa tsa komno to komsha tswa itowe nge tinya go tera khaikha ya kuto a e tsao ya hano te ta go tete hima ti tsoma khoma gwa a ke a di kuto ke u ka teteta doro e ma tete ka ratam no ngam di kuto ma hambe tsa tsangoro na kore tsa na ti khure tsho go i mange u tsa ta go tsa nge wo go tete ma tsa i ma be ta go tswima o de go go tswa ruwe ha go die ha ke ye ha e tsa we ha nga nga man a ke nge kwa go te a te ga ya kai a nga o ma tsho go e kwa mana ta eno nga o ma a ma tsho go go te ka go nga ma ka tsa tsoma te mo ma a ma nga ma tsa be ga mang ya re go ta go tswa shumo mang jwae a o o ma ma go ne no go ne tswa tswa no tswa tswa ke he go ma go ka a ke na go tsha ma a ke a gurwe ka go no ti o ta te go go no kum am dom am tswa a ke di gang a am nge u tswa ti tswa ti em go ke unwe ka ke unwe tswa a tswa ntwa ama ko tsa tama tsa ntwa ama na go tsa a ke tswa no tsa sinuti khwetse tsa ke ri a ka tete ta dikuto angoro go ibe mo tene tsa angoro na go tsa na tata no mborunga tsa kama khomkhome ta go tuteha ka tsa mborunga ma go wa no tsa kabe na mte ya mana temki kui ku mahambe a ku mahambe ndie wa ko teta mkhane kam kwa ko wokuri na ko tema yo mkhama cho uma ama ta ko kwa kwa ko teta mangi uma atate kui ma atate am sho ko magaka di tsabasha ku ngote di ompi di anti ta ko sho ma kobe sho ma ma ka kwa kwa kwa kwa no atate ko khoru ko te ko ku ti kham am tui ma te ko kunino am ko ma tete am tema na da tete ko dikuti ngam ka tete ta ma tata ma tsamono e kwa angoro tebe re gaitwa e kwala kwako ngandia e ta ka tsa gwano am di ga tsa ma tsino a gaitwa a ke yana kwa ku mabema yo ga ga gaitwa e kuri ka me kwa a ke ka tsa te tsamote ne gberi mqa gwano ka khwe tsa yo ga ga gengwa e ke kwa nsha Anxaku rhwaxa inkara tyoko ngamcamba teta ngixawuxexa ukuyana cewu shakatimo wata aku mahambe bencekama kamngashi yakho gokakho magogonga gxexwa mtama qacwa mtama tana khono gxekho mcima kamngashi yakho nku dikhani mina te kwa kuwa kuri man kuwa kuri yego habe dikutoka ku anxa inkara kiri a dikutoka chaku hanu chashu waka owa gobe chashu waka na ticho washe gobe o dikutoro kote kuma te kurienke mata mwate. Kani mache ngyevisa na kwa kota kite kite kwa kote. Na wabe ya kuwa de nguwa, kuwa de nguwa, kuwa nguwa wabe. Nguwa kani ma dikhama ngomata. Kani ma ngomata se to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunkara hima. Ngam kite dikuto makungwa hi. Tako ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma. Kum ku e. Nam ku e ta akuihek eya mama na mama moka kani he nga hi kite ha. Ning eno beberem kita nga mama ikuye kuye. Nam kuto we aku ti ndo kuti ndo kuma hambe kani kuma yom kama mama shiteko nga kukungwa hima. No nga ako di aji beberem moka tamati tse rako matema. Kani kari ti ta mima nama kani karema. Dikana minye shi ati kwa hiti no nge kano kani karema kungwa tema mama nga eko kaha. Koya ndo ti mama nga ro ga koya ka ti mama nga ro ga jana dan nga twa ti ta kwe shobe kwe ti ta mi mama nga ro ga bebere mka ta ma kana kwa mana khani mkui ma khana ko ma thore ta kwe na ta ki ka ki te nge u tu ka ki te nge u twa a ti kwa ti mo ta be nu nge te ga te ya ko kwa ma ka putu ma kana ko putu ma kum ta ko putu ma te ya kewo ko ta ko mburu mtu ha ha ne jambi ya kaka mai go ba to ya ko putu ma u ta ko te putu ka nge bena ko te ya go ya ko ka ka shi ka te ya nga ko ka nga ko e ta mi ya go no she ko mana ngo ma tsong wa te ta go ha ka e ka ra tiri di tiri di tiri di ba ke ya kana ko tsong ko ma kum ta go nga mtsong ko ndu go to ya kana ko nga mtsong ko mi ya ta ma te ko ntwa no Kavana tegu ya kwako dikuto mahambere kase ku tsama tana tana tako mankao. Tsama tana tana tako mankao. Eta eno aku tikwa hano tkunkwe yoha. Ata te te habek eki diga ma te kare ko te ta mbae chawe. Chawe ya tia miya hano. Nungehe kuwa mya chano kuwa ngua wu habiki kuwa kwe tiko hinte. A bebere mkati ta mama shum kuhima yom kaha bebere mkati kwa kwa. Ta kwenteta ma ka ndikoto kewu ka teta no nemtega ma a go ngone tswamga ma ka go tshei ma tshei make ma tshei shatsa ma kam ki kwambe shi shatsa ma ngam kuri ma kum kum go tswatswa ka be nge wo go di ma tsa yo mga ma tsa ma a ma tsa ne go o ma tsae go go tego ma no nge ka no tsae go ma hambe tlhoro ma tsae go kom tsoma nga ta putu go akara go ene nga go hete go go ya nna go tete shi ka kong tem kubi kubi mtui ma antara kuku. Hambe chaka ma chaka ma kwa kamu nuu. Kwa mchatu watama. Cha shube na kuta hako cha. Nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mtakure. Le chaka ure chaka hawe cha shubebe. Nungema. Kekade ma. Hiye. Iya kum kume. Nihashob amwa. Iya kum kume. Nga kum kume. No akine te ama shwe kukwere na kwa teke makani ma ata tite kuri hibeta oto ata tinge hibeta ota kani mkuya teki kwa ingara teko watim o mangye ukeye ta kwe ta kutenta khidja shana kwa watimamuite ngamte ngatanya kukumki chani mase ngye bisha na kwa kongoro mka teki ting no kwa ikawe nesi kurapira kwa ibuka yaka iti hea kumako ta kongko tama kwa na shana gove iye teke ma gaitwa ma Nga si tiri tre ata mima hambe kum kum kwa ngam kurima. Nunge ma hambe tre ka kwa kwe. Ndekwa tiri tre anu ngata iite ma. Ma ki kama ta ngweshi cho ite ye kuri kuri ete. Aite ve. Nunga ako jama ta ako kwa se nukamkai. Ta ako kwa ngam kurim te te ta ma. Nguhu ma. Unwate nguhu ma ya unwate ano dikuto mka ngama kum apto omka. Nunge kama nguhu ma nge. Na manje tim kise ko kam kuri kum te o manje ko ko kwa kwa tui a kwa kwa te ana ha buka nu nga buka ta ko ma cha nga shi e ta kuwa ma ya kha te buka a cha to na dikuto mka kun ka buka cha to na kun ka am kuim ta ko mguye hi e go bi shi gui ko adore ko ken e a cha gui a khuti a cha ko ko ne kwa kwa ya ta changuri na tete mana changuri ete ekita e hama a di kutwe ta kwa macha ngaka te hoko ta hanu ti mua te ka kwa chi yeta ka kushi kao chi yeta ka ti mua te be nunge amira ki te tu ti uchi yek ngomtwana si nebuteru ki te tu ti uchi yek ngomtwana nitaka kaya ki ama ki gebu kwa tete nga mgebu ma mboru nga kwa mtui ma kamkata mboru nga kwa kwa kamkata ti mua te o katana kwa kwa ti munu he he nite ya mama nga hema hane nga hema hati ya kwa ti ya nga ti tami kwa na cha munu ngoye kwa kwa kwa I cha munu na ta iya kwa ta mta kwa ta ta ata tete ima dikutuwa tete ya karata anto ay kawuta ay karakiri nako ta kwa dikutuwe ta kwa cha tene dikutuwe ta tete ta tete ay karanguya ta nungem kuwa dikuria tia kuwa kuria wuhawe nguri kujia tenya teki ay karate nita am kite kumwa te am kumwa te kwa te kumwa te no huwa kutuwa ya tena ta kwa dikuya kum tuye njewe kuma a kako kaya tuwa haka tuwa kaiwe sasa a tuwa tuwa haka kawe nga mkuri mtete eta machakaratano nge mkuri ma njiewe sana kunguma kwa kurima nga kurima tamite kwa kabuka ma anako kuwa toto kuwa kubuka ma mto antima takwe ya karata abuka ya kekuna takwe ya dikuye kekuna abuka ya kia mati abuka ya kwa tama kama sewa kwa mtasha mcha nga kwa kama sabu na kama mtawe takuna mu ne kuwa kwe kwa kuwa kuri kwe anki ya koto wa tawate kwa kaya tehe na kuna amama shi doro shi ka kunkara kundawe goko gyanu na kwa kunkara he ho tata kaya kaya tine nganu cha kwe shi yate awa te khele yate
1: amen na kika khele na ngunu kawana tuwe cha mtamko nga mga kiri kimi sa kuchin nga tuwe nga mdua meyakana kwa tahe uhanu na amte kame him kwa matcha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Am kuri mtete himataba ya kishi mishiegwa te uote uote chama uote uote chama usondore ni kishi mishiwere te tama kuwa kwa natabe kuwa ya ngate si nge mkuri nge mgoe ma kishi mishima nge mge ma shondo ma nge mge ma mapema ta keha tunshi ya ti kwa ako jie te anako tenu am kuri mahampe kumka uote une nta unha yoka Tua te no kare ku ta tua nguk o te shanka. Uno te ane te am hum shondo ku kishmish ku ta ku te anaiwe a kuri he. Dikutom keu ka te te am ka. No nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishishikuma. Kurim ko adima ngwe ngwe hum tama a nge mgwe ma ngante ngwe me mgwe ma te rato hiya te ku ja je kuwa mtwa. A ku je te kuwa kuwa mtwa uru na ku te nta unwa unwe kase ma to kase na te kase na be a kuri he. I want to hear it.